0: sa Noontime Edition ng Bombo Network News o Bombo Network News Noontime Edition. Magsisimula po ito alas 12 ho ng tanghali hanggang alauna po ng hapon para ho sa mas maraming mga balita at mahalagang impormasyon. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
1: Like mo! Share mo!
2: Basta Radio! Bombo!
3: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM, across the nation.
1: Star FM, number one, 02.7.
3: Basta Star.
7: Kaming mga work from home virtual assistant palagi nakikinig sa 102.7 Star FM para updated lagi sa current events at magandang tugtugin. Like mo, share mo.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
3: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
13: It's time to fiesta with Bet88.
14: Come dance with me.
13: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
15: It's always a party at Bet88.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na. Drink responsibly.
8: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
22: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
8: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
22: Orokan, maayos ang buhay mo.
8: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
23: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
24: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radio dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners ng 1,000 pesos sa katatapos na week 6 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw noong August 15, 2026. Salamat sa sponsors, lalong-lalo na sa Syngenta dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako po si Carmel Biatingo mula sa Pineda, Pasig City at ako ay nagpasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Like more, share more.
0: Aras aras Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 star minuto na, makalipas sa alas 8 na umaga, 8:15 in the morning.
2: Good morning!
0: At syempre Star Nation, ngayong araw nga po ay August 21, 2026. At ngayong araw nga ho, Star Nation, ginugunita po natin ang Ninoy Aquino Day, yan, Star Nation, August 21, 2026, yan. Kung saan, Star Nation, ngayong araw nga na ito, Star Nation, ang nangyaring pagpas lang kay Benigno Aquino Jr., yan. Dahil po dyan, Star Nation, sabay-sabay po natin pakinggan. Ito pong ating feature story para mas lalo po natin malaman kung gaano kaimportante ang araw na August 21. Ito po handog po sa inyo ng 102.7 Star FM, ang ating pong feature story.
3: 102.7 Star
4: FM. Any Philippine Airlines Sunlight PR-422 with Airway Sunlight NH-53341 for Tokyo Manila. Now accepting passengers group letter. Yosigen Filipina PR-422 for Tata is now accepting passengers with group letters D and anybody has left Asimo.
5: Star Nation, may mga araw na ordinaryo sa ating kalendaryo. May petsa, may numero, at lilipas tulad ng ibang araw. Pero may mga araw na kapag ka binanggit ang petsa, may kwentong biglang bumabalik. May pangalan, may sakripisyo, at may mga tanong na hanggang ngayon ay mahalagang pag-isipan. Agosto 21, Ninoy Aquino Day. Para po sa ilan, isa itong holiday. Para sa iba naman, isang pahinga mula sa trabaho o klase. Pero higit sa lahat, ang araw na ito ay paalala ng isang Pilipinong piniling bumalik sa sariling bayan kahit alam niyang maaaring kapalit nito ang kanyang buhay. Siya, si Benigno Ninoy Aquino Jr.
4: 422 Fort Juan now accepting passengers with blue letter SD.
5: Noong August 21, 1983, isang eroplano ang lumapag sa Manila International Airport. Ang paliparan na ngayon ay kilala bilang Ninoy Aquino International Airport. Sakay nito si Ninoy Aquino, isang dating senador at isa sa mga pangunahing kritiko ng administrasyong Ferdinand Marcos. Matagal siyang nanatili sa Estados Unidos matapos siyang makulong at sumailalim sa mga pagsubok na politikal. Maaari siyang manatili doon. Maaari niyang piliing mamuhay ng malayo sa kaguluhan. Pero pinili niyang umuwi. At marahil dito nagsisimula ang tanong na hindi lamang para sa mga historiador, kundi para sa bawat Pilipino. Bakit may taong handang bumalik sa isang lugar kung saan alam niya na hindi siya ligtas? Dahil para kay Ninoy, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang tinitirhan. Ito ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang mga kababayan. At sa kanyang pagbabalik, dala niya ang pag-asang maaring magkaroon ng mapayapang pagbabago. Ngunit, hindi na nakauwi si Ninoy sa kanyang pamilya. Sa mismong paliparan, ilang sandali matapos siyang bumaba mula sa eroplano, siya ay binaril at napatay. Isang paglalakbay na dapat sana ay pagbabalik sa bayan ang nauwi sa isang trahedyang yumanig sa buong bansa. Isipin niyo, isang ama na matagal nang nahiwalay sa kanyang pamilya. Isang asawa na muling umaasang makasama ang kanyang kabiyak. Isang politiko na umuwi dahil naniniwalang may dapat siyang gawin para sa kanyang bansa. At isang taong sa halip na makaharap ang kanyang mga kababayan sa isang entablado ay nakahandusay sa paliparan. Pero minsan, hindi natatapos sa kamatayan ang kwento ng isang tao. Sa halip, doon ito nagsisimulang maging bahagi ng kwento ng isang buong bayan. Ang pagkamatay ni Ninoy ay nagdulot ng matinding galit, lungkot at pagkabahala sa maraming Pilipino. Unti-unting lumakas ang panawagan para sa pagbabago. Dumami ang mga taong nagsimulang magtanong, magsalita at makilahok. At makalipas ang ilang taon, dumating ang People Power Revolution noong 1986. isang mapayapang pag-aalsa na naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit higit sa mga pangalan, petsa at pangyayaring nakasulat sa mga libro, ano nga ba ang kahulugan ng Ninoy Aquino Day para sa atin ngayon? Siguro, hindi lamang ito tungkol sa pag-alala sa isang senador na binaslang. Ito ay tungkol sa pag-alala na ang demokrasya ay hindi basta-basta dumarating. Hindi rin ito isang bagay na maaari nating ipagwalang bahala. Ito ay pinangangalagaan ng mga taong handang magsalita, magtanong at manindigan. Kahit mahirap, kahit delikado at kahit hindi nila alam kung ano ang magiging kapalit. At dito, nagiging personal ang kwento. Dahil tayong mga Pilipino ngayon ay may mga bagay na maaaring hindi natin napapansin dahil nakasanayan na natin. May kalayaang magsalita, may pagkakataong magpahayag ng saloobin, may karapatang pumili ng mga pinuno, may pagkakataong magtanong kung tama ba o mali ang isang desisyon. Pero ang tanong, ginagamit ba natin ang mga kalayaang ito ng responsable? Dahil ang pag-alala kay Ninoy ay hindi lamang paglalagay ng kanyang mukha sa pera, pangalan sa paliparan o isang pertsa sa kalendaryo. Ang tunay na pag-alala ay maaaring makita sa paraan ng paggamit natin ng ating sariling tinig. Sa panahon ngayon na napakaraming impormasyon ang dumadaan sa ating mga cellphone, sa social media, sa telebisyon at sa radyo, napakadaling maniwala, napakadaling mag-share, napakadaling humusga. Pero minsan, ang pinakamahalagang tanong ay, totoo ba ito? Makatarungan ba ito? At ano ang epekto nito sa kapwa Pilipino? Marahil, ito ang isang aral na maaari nating dalhin mula sa ating kasaysayan. Ang isang mamamayan ay hindi kailangan na maging sikat, makapangyarihan, o may malaking posisyon para magkaroon ng ambag sa ating bayan. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng pagtatanong, sa pakikinig, sa pagiging mapanuri, sa pagsasalita kapag may nakikitang mali, at higit sa lahat, sa pagpili na huwag maging walang pakialam. 43 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya noong August 21, 1983. Lumipas ang mga henerasyon, nagbago ang teknolohiya, nagbago ang paraan ng pakikipag-usap ng mga tao. Pero nananatili ang isang mahalagang hamon. Paano natin gagamitin ang mga kalayaang ipinagkaloob sa atin? Dahil ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito rin po ay salamin ng kasalukuyan. At kapag tinitingnan natin ang kwento ni Ninoy Aquino, hindi lang natin dapat itanong kung ano ang nangyari noong August 21, 1983. Pwede rin nating itanong kung tayo ang nasa kanyang kalagayan, ano ang kaya nating ipaglaban para sa ating bayan. Hindi natin kailangan maging bayani sa paraang nakikita natin sa mga monumento. Maaari tayong maging bayani sa simpleng paraan, sa pagiging tapat sa trabaho, sa pagiging responsable bilang butante, sa pagtulong sa kapwa, sa pagtatanggol sa katotohanan, at sa paggamit ng ating boses hindi para manira, kundi para makapagbigay ng liwanag. Dahil sa huli, ang isang bayan ay hindi lamang binubuo ng mga leader nito. Binubuo ito ng bawat ordinaryong Pilipinong may pangarap para sa pamilya, may malasakit sa kapwa, at may pag-asang mas magiging maayos ang kinabukasan. Ngayong August 21, bago natin sabihing holiday lamang ito, huminto tayo sandali. Alalahanin natin ng isang taong umuwi dahil naniniwala siyang may pag-asa pa ang Pilipinas. Alalahanin natin ang sakripisyong nagmulat sa isang bayan. At higit sa lahat, alalahanin natin na ang kalayaan ay hindi lamang isang salitang binibigkas tuwing may paggunita. Ito ay isang responsibilidad na araw-araw nating isinasabuhay. Ako si Star DJ Alan Pawikan at ito ang ating paggunita sa Ninoy Aquino Day. August 21, hindi lamang isang petsa, hindi lamang isang araw ng pahinga, isa itong paalala na ang kasaysayan ay buhay at nasa ating mga kamay kung anong kwento ang isusulat natin para sa susunod na henerasyon. Ito ang Story FM. It's all for you.
3: 102.7 Star
6: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
6: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
7: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
10: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
11: Paro G Sari Sari Store. Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
9: Kabayan's Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
10: Nolis Tindahan. 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: 102.7
1: Star FM. Star Nation, oras subukap luar Pilipinas. 39 star minuto na makalipas ang alas 8 na umaga, 8:39 in the morning. At Star Nation, eto na ang ating pampaganda ng umaga. Dahil ngayon ay araw ng Friday, mas lalo na natin pagandahin ang inyong umaga ng ngayong August 21, 2026 dahil papanggitin na po natin ang ating special prize winner ngayong araw ng Biyernes. Ang malaking katanungan, sino kaya siya? Alamin na natin!
2: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Eto na nga, Star Nation, babanggitin na po natin ang ating special prize winner ngayong araw ng Friday, August 21, 2026 na mananalo nga ho ng ating pinamimigay na ating special prize. Walang iba, kundi ang isang 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive limited edition rechargeable AM-FM radio na mayroon po yung LED light at flashlight. Ha? At hindi pa po fixed dial yan. O kumbaga, hindi po nakapako sa isang istasyon lamang yan. Lalo mapapakinggan nyo po ang mga AM at FM station. Pero syempre, sa 102.7 Star FM lang. Diba? At syempre, additional pa ang 500 pesos in cash. Kaya naman lang sa inyo na inyong Radio Star Nation. Ha? Baka yun na po ang ating maswerteng special prize winner ngayong araw po ng Friday. Eto, Star Nation, ang kanya pong winning entry, walang iba, kundi Omega Painkiller. Dahil sa Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. At Star Nation, siya po ay taga Pasig City. Uy, napakalapit lang ha. Ay, mga taga Pasig City po, nung malagulog na kanilang entry, laksan nyo na po ang inyong radio. Dahil congratulations to... Sino kaya? Congratulations, Edwin Chester Lagos! Edwin Chester Lagos ng 183 West Bank Road, Floodway, Maybunga, Pasig City na may winning entry na Omega Painkiller. Edwin Chester Lagos, binagit kita na 42 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha mo ang ipapremyo, ha? So, ang yung deadline ay 42 star minutes after 8 in the morning, bukas, araw na Sabado, August 22, 2026. Paalala ko sa iyo, ha? Edwin Chester Lagos, kapag hindi ka nakarating dito sa ating pila ng honor before ng iyong deadline, ang iyong papremyo may wawala sa iyo, ha? Tayo bubunot ang panibagong winner. Sayang naman, ha? Kaya naman, punta-punta ka lang dito, dali. Sa ating pila, tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City. At huwag mo kalimutan na magdala ha, ng iyong dalawang original valid IDs at paki-photocopy na rin para sigurado na ikaw nga ang ating special prize winner ngayong araw po ng Friday, August 22, 21, 2026. At Star Nation, naku, bukas na nga po ha, yung ating pong ikapito na palengke activation. At tayo po yung magkita-kita ha. Bukas po araw na Sabado, August 22. Diyan po Star Nation, sa Choice Market, Ortigas, Pasig City. Hindi po ito yung ano ha, hindi po ito yung Pasig Mega Market ha. Magkaiba po yun ha. Doon po sa Pasig palengke, hindi po. Ito po yung sa Choice Market Ortigas. Diyan po yan sa Ortigas Flyover. Particular po dyan po sa Life Homes. Yan. Sa mga pupunta ho, kung kayo po yung magagaling sa EDSA, sa kailangan po kayo ng jeep na pa-junction o na jeep pa-taytay o kaya Rosario, sabihin nyo lamang po, baba lang po kayo sa... Ay, hindi pala abot pag Rosario. Ano lang, junction. Yan, taytay. Mga ganyan pong biyahe. Tapos sabihin nyo kay Manong, Manong, babaan nyo po ako sa Life Homes. Pag babaan nyo po sa Life Homes, Star Nation, tawid lang po kayo sa kabila.
0: Ha?
1: Kasi may nagsabi daw, all alam daw nila yung life force. Pero di daw sinabi na tatawid sa kabila. Hindi o. Tatawid po kayo sa kabila. Okay? Pag baba nyo po sa life homes, tawid po kayo sa kabila. Lando na po yung Choice Market natin. Ha? Choice Market Ortigas. Ako, magkita kita po tayo dyan. Ha? Dahil balde-balde pa premyo. At may pa cash at pa prices pa tayo pamimigay para po sa inyo. Dahil marami po tayo palaro. Ha? At bawat palaro po natin, may kakibat na pa premyo yan. At dyan rin po tayo bubunot ng 10 maswerte mananalo ng 1,000 pesos cash at kasama pang 500 pesos worth of gift pack kaya sa ating po mga palengke draw winners. Alright? So bukas po yan, araw na Sabado, August 22, 2026. Simula po alas 8 na umaga. Yan. Oo, tama po ha. Kasi may nagsabi alas 7 daw. Hindi o, simula alas 8 na umaga. Medyo ililate lang po natin ng kaunti yung ating programa para lahat po kayo ay makapunta at lahat po tayo ay makisaya. Sabay-sabay po lahat ay welcome ha. Kahit hindi po ay taga Pasig City, basta kaya nyo po pumunta dyan po sa Choice Market Ortigas and welcome na welcome po kayo dyan. Alright? At happy Star Listening pala sa lahat po ng pamunuan po ng Choice Market Ortigas. Maraming salamat po yan, sa pag-welcome po sa amin. At see you po tomorrow and araw po ng Sabado. Star Nation, ito pa promo ng Bombo Radio at Star FM. Ito po ang swerte sa palengke. 2026. Balde-balde pa premium na. My cash pa. Kung saan, 9 million pesos total prices ang ating pinamimigay nationwide. And Star Nation, sali na tulog pa rin sa ating pa-promo.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
3: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
10: Sanglang.
11: Personal loan.
12: Jewelry.
13: Negosyo loan.
14: OFW.
15: At motor loan.
16: Basta loan.
17: Sa Cebuana,
18: goods ka.
19: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
10: Bigla ang gastos.
11: Bagong plano?
12: Travel.
8: O kaya bagong negosyo.
13: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
10: Sanglang.
13: Personal loan.
12: Jewelry.
13: Negosyo loan.
14: OFW.
15: At motor loan.
19: Basta loan.
17: Sa Cebuana,
18: goods ka!
19: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
20: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
21: Kapit bahay!
22: Hi, Mare!
20: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
21: Kapit ka dyan!
20: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis alat at ninamnam?
21: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
23: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
24: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
25: Mmm! Holiday!
24: Almusalin ng nam.
25: Good morning!
24: Pagtanghalian.
25: Uy, may birthday ba?
24: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
25: Wow! Palocha buena!
24: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
25: At holiday beef loaf.
24: Malinamnam
25: holiday!
20: Pante ako. Basta Gardenia, masustansya.
25: Masiglakas ako. Basta Gardenia.
26: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
25: Masiglakas ako. Basta Gardenia.
26: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
25: Masiglakas.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia masustansya.
7: Masigla kasi ako, basta gardenia.
8: Ang gardenia mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakado 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla kasako, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
10: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
9: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
10: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
9: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: 102.7 Star FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Star FM.
3: Hindi lamang musika ang inihahatid, pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
4: Tuloy paliit para sa Department of National Defense o
3: ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News.

0: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Ngayon po yung araw ng Biyernes, August 20, 2026. At live po tayo napapanood at napapakinggan ho sa ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Ako po niyo lingkod, Star DJ Antonio. At special po ang ating Star FM News Connect. Dahil ngayong araw po na to ay August 21, 2026. At ngayon nga ho ay ang ating po special na Star FM News Connect, ang ating Ninoy Aquino Day Feature Story.
1: Star FM News Connect!
0: Star Nation, pinagdiriwang po natin ngayong araw ng Biyernes, August 21, 2026, ang Ninoy Aquino Day. Isa pong special non-working holiday na ginugrita bilang pag-alala sa dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Ang Petsa Star Nation ay opisyal na kasama sa listahan ng mga special non-working holiday ngayong 2026 sa ilalim po yan ng proklamasyon number 1006 na inilabas po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Star Nation, pinatay si Aquino noong August 21, 1983 sa Manila International Airport na kilala ngayon bilang Ninoy Aquino International Airport. Ilang sandali matapos siyang bumalik sa Pilipinas mula sa halos 3 taong pagkakatapon sa Estados Unidos. Ngunit bago makarating sa Pilipinas ay samot-saring pagpipigil ang kanyang hinarap. May mga utos na huwag siyang bibigyan ng pasaporte para di makauwi at pati ibang paliparan ay sa kanya'y pumipigil. Ngunit si Ninoy ay nanahig na handa siyang mamatay para sa Pilipinas. Star Nation, alauna 4 ng hapon, August 21, 1983, ay nakarating sa Manila International Airport ang sinakyang eroplano ni Ninoy mula Taiwan. Dito ay mahigit 1,000 armado sundalo at pulisya ang itinalaga ng gobyerno upang magbigay ng seguridad para sa pagdating niya. Pagkatapos ng mga iba't ibang panayam sa mga press, handa na si Ninoy pababa ng eroplano.
2: Sa tayo pumunta?
3: Dito.
2: Okay. Daddy flight ako, flight. Okay, okay. Sige, brother. Thank you.
0: Star Nation, kasama ni Ninoy ang kanyang mga gwardiya sa kanyang pagbaba mula sa eroplano. Ngunit makalipas ng 1 segundo ay nakarinig ng putok ng bala ang kanyang mga kasamaan. Si Ninoy nga ay duguan at may tama sa ulo. Star Nation, duguang nakahundusay si Ninoy kasama si Rolando Galman na ininalang pumatay sa kanya. Labis na ikinalungkot ng sambayan ng Pilipino ang pagkamatay ni Ninoy Aquino. 2 milyong tao ang nagatid sa kanyang libingan mula Santo Domingo Church sa Quezon City hanggang sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Ito ang naging dahilan upang magsiklab ang mga mamayang Pilipino laban sa Raymond Marcos. Ang revolusyong ito ay naganap noong Pebrero 25, 1986, ang unang EDSA People Power Revolution. Bilang pagpapalaga sa natatanging senador na nagbuwis ng buhay alang-alang sa kalayaan, demokrasya at pambansang pagkakaisa, nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9256 noong February 25, 2005 na nagpapayag na ang Agosto 21 ay piyesta opisyal upang guritain ang katapangan at malaking kontribusyon sa kalayaan at demokrasya ng pinaslang na senador. Star Nation, naway ang araw na ito ay magsilbing paalala sa ating lahat na may mga buhay na nabuwis para makabuntan ang ating kalayaan. Ang kanyang kamatayan ay patuloy na magbibigay ng nagliliyab na inspirasyon upang protektahan at palagahan ang kalayaan at demokrasya ng sambayanang maalab ang pagmamahal sa bansang Pilipinas.
3: Now, I am hoping that they will allow the President Manila at least to talk to me. For 9 years, the goal was out of France for some length of time. My feeling is we all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me.
0: Kaya nga ho, Star Nation, ang ating Ninoy Aquino feature story. Special po sa ating Star FM News Connect. Mula rito sa impina ng Star FM Manila, ako po inyong lingkod, Star DJ Antonio. At huwag pa rin po kalimutan i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At para po sa iyo pa bang mga detalyado mga balita, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com. Oras, Star Nation, Cebu, Kapuluan ng Pilipinas. 32 Star Minuto na makalipas sa alas 10 na umaga, 10:32 in the morning. Balik-tuga po tayo dito lamang po sa impilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM News Connect.
4: Like mo, share mo.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
5: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mare!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: The Hits. You're on Star Hits Express.
7: Star Hits Express.
6: On Star FM. Star FM.

0: Awards of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, ka-21 sa buwan ng Agosto taong 2026. Ngayong araw ay dinikarang special non-working holiday bilang pagunita sa pagkamatay ni former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr.
2: Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamaya dalawang sama ng panahon, lalo pang lumapit sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ang bagyong Neneng naman nakalabas na rin ng tuluyan sa teritoryo ng Pilipinas.
3: Bilang naman ng mga Pilipinong apektado sa magkakasunod na kalamidad, mahigit 7 milyon na probinsya na Bataan isinailalim na sa state of calamity.
2: Ang Liberal Party Senators nakisa rin sa pag-alala kay Senator Ninoy Aquino Jr. laban ng namayapang senador. Hindi pa raw natatapos hanggang sa ngayon.
3: Ito naman resulta sa honey trap plot investigation na kinasasangkutan na Representative Leandro Leviste at former Representative Jing Paras. Inaasahang ilalabas na ng National Bureau of Investigation.
2: Abangan sa ating sports news mamaya ang NBA star na si James Harden pumayag na sa bagong 3-year $97 million deal.
3: Abangan mamaya sa ating provincial report, bilang ng mga namatay sa Capiz dahil sa leptospirosis umabot na sa 5 ang bilang.
2: At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update!
2: Sa ating weather report, mga kabombo, tuluyan na pong nakalabas sa Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Neneng at kasalukuyan itong nasa bisinidad ng Taiwan at may medium chance na muli

0: Ang isa pang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay lalo ding lumapit sa Pilipinas. Uli po itong nabataan sa layong 1,495 kilometers. Silangan po yan ng northeastern Luzon. Makikita po ninyo sa inyong mga screen para po sa mga listeners, mga viewers natin, ito hong tatlo na magkakasabay na sama ng panahon. Isa po dito ay severe tropical storm na. Bagaman hindi pa nakakapekto ang dalawang sama ng panahon sa kalupaan ng Pilipinas, mga kaumbo, patuloy na binabantayan ang mga ito dahil parehong tinatahak ang direksyon na patungo sa kalupaan ng ating bansa.
1: Samantala, lumobo na sa kabuuang 7,095,000 ang bilang ng mga Pilipino kumpirmadong apektado sa mga magkakasunod na kalamidad na nangyari sa ating bansa. Kinabibilangan ito ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Hanging Habagat. Ito ay katumbas ng kabuuang 2,042,703 ng mga pamilya. Sa kasalukuyan na nanatili sa mga evacuation center ang mahigit 44,600 na mga individual na katumbas na mahigit 13,100 na mga pamilya. Umabot na rin sa mahigit 1 billion peso ang halaga na tulong na naipagkaloob sa mga biktima ng kalamidad. Sa mga nasirang tahanan, mayroon ng mahigit 2,000 na mga kabahayan ang natukoy na nagrehistro na pagkasira kung saan 253 dito ay pawang nawasak. Sa kabuuan, nasa 5,380 na mga barangay ang natukoy na apektado sa mga serye ng kalamidad.
0: Samantala, tuluyan na rin isinailalim sa State of Calamity ang probinsya ng Bataan kasunod dyan ng malawakang pagbaha na naranasan sa loob ng ilang araw. Bago nito ay nalubog sa tubig baha ang malaking bahagi ng naturang probinsya matapos sa mga serye ng pag-ulan. Batay sa datos ng provincial government, kabuuang 69 barangay mula sa 8 munisipalidad ang nakaranas ng malawakang pagbaha na umabot pa ng ilang araw bago tuluyang humupa. Kabilang sa mga pangunahing tinamaan ay ang bayan ng Hermosa kung saan libo-libong residente ang apektado sa ngayon. Batay sa initial na report, umabot na sa mahigit sa 56.6 million pesos ang halaga ng danyo sa pagsasaka kasunod ng mga pagbaha. Lumubo na rin sa 542.7 million pesos ang halaga ng danyo sa infrastruktura. Ayon kay Bataan Governor Juet Garcia, ang halos walang tigil na pag-ulan ay libong residente ang naapektuhan at pansamantalang hindi nakapagtrabaho. Marami ring mga mamayan ang nanatili ngayon sa evacuation center. Sa pamagitan ng naturang deklarasyon, magagamit na anya ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds upang matugunan ang problema na epekto nga ng malawakang pagbaha.
1: Samantala, tuluyan ng ibinaba ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang alert status nito mula sa dating red alert patungo sa blue alert status. Ito ay kasunod ng tuluyang pagbuti ng lagay ng panahon at paghupa ng mga serye ng pag-ulan, pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang naturang hakbang ay magsisilbi pa ring hudyat para i-deactivate ang mga interagency coordinating cell na binuo para tumugon sa epekto ng masamang panahon. Paliwanag ng Nasabing Council, manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at natugunan na ang operational requirements ng mga National Response Cluster. Gayunman, mananatiling aktibo ang Virtual Emergency Operations Center para sa pakikipag-ugnayan, gayon din sa pagpapalitan ng mga impormasyon ng mga ahensya.
0: 7 minuto mga kabubo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update po tayo sa mga kaganapan dyan sa may mataas na kapulungan. Si Senator Erwin Tulfo, dismayado raw sa mababang conviction rate ng tinatawag na electricity pilferage. May update po dyan, si Bombo Angelo Aganan.
2: Bombo Genesis, nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa Senator Erwin Tulfo sa mababang bilang ng mga nakukulong sa mga kaso ng pagnanakaw ng kuryente sa kabila ng daan-daang kasong nakatala sa Philippine National Police. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, inilahad ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPC-IDG na mayroon na umanong 665 ang naaresto sa pagnanakaw ng kuryente at 548 naman na kaso ang naitala mula sa Region 1 hanggang sa National Capital Region. Sa mga kasong ito, 469 ang naisampa, ngunit 21 lamang ang nauwi sa conviction o nakulong. Dahil dito, kwinestyon ni Tulfo kung bakit napakababa ng bilang ng mga na-convict kumpara sa mga kasong naisampa. Aniya, maaaring may problema sa pagpapatupad ng anti-pilferage law, kabilang nasa usapin ng ebidensya o proseso ng mga kasong isinampa, lalo't 4 na taon na aniya ang ilan sa mga kaso. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo kay PNPC-IDG Chief Edward Malo.
3: Yan po yung napunta ang

0: na nakasuhan sa 548 cases. O yung arrested po ninyo na 665, ilan po ang nakasuhan?
1: 469 po.
0: So 469, ilan po yung na-convict?
1: Since we have 21 convicted individuals po.
0: 21 of the 469. Wala po nga, wala nga po itong 10%, 5%. Ilang percent po ito? Bakit po ganito ito? Maari ho ba matanong? Ano nangyari? Or kulang po ang inyong mga ebidensya? Or nawala na po kayo ng gana? Or yung saan po ang nagka-problema rito? Because kung may 469 po kayo na i-final, 21 lang po ako na-convict. Ano nangyari sa iba? Ongoing? On trial since 2022? 4 years na po ito?
2: Kaugnay niyan, Bombo Genesis, iginiit ni Tulpo na habang mabagal ang criminal prosecution laban sa mga nagnanakaw ng kuryente, mas madali para sa mga distribution utilities na ipasa sa mga consumer ang epekto ng system losses sa pamamagitan ng paniningil. Binigyan din ng senador na nakakadismaya umano ito para sa mga consumer na regular at tapat na nagbabayad ng kanilang mga electricity bills dahil sila ang sumasalo sa mga nawawalang kuryente na hindi nababawi dahil sa kakulangan naman umano ng aksyon ng mga kinaukulan. Muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng Senator Erwin Tulfo.
0: See, this is the what I am talking about. Mas madali sa mga distribution company, transmission ay sa distribution company, maningil na maningil kasi nga naman tama naman sila. Paano po nila babawiin yung losses nila? Kung wala naman po natatakot, tignan mo, sa 469 na file, 21 lang ang na-convict. Ibig sabihin, 21 lang ang nalagyan na patunayan at makukulong ba ito kung penalty ho ito. Pero ano ho nangyari sa iba? Kaya nga ho, dito makikita natin, dismayado ho yung mga consumer natin na faithfully paying their electric bills at yung ni-raise po ng mga distribution companies last time. Paigtingin po natin yung ating PILF anti-pilferage law.
2: Samantala, sa parehong pagdinig, question din ni Tulfo ang National Bureau of Investigation o NBI kung mayroon na ba itong kabuang datos ng mga kaso ng electricity pilferage sa buong bansa. Inamin naman ng NBI na wala pa silang sapat na nationwide data ukol sa naturang mga kaso dahil kailangan pa nilang kumuha at mag-validate ng mga impormasyon mula sa kanilang regional at district offices. Dahil dito, inatasan ni Tulfo ang kawanihan na isumite sa komite ang kanilang kumpletong datos hinggil sa mga kaso ng pagnanakaw ng kuryente, kabilang ang mga naaresto at nakulong sa susunod na pagdinig. Habang hiniling naman ng senador sa PNPCIDG na ipagpatuloy ang pagsumite ng mga datos sa kanyang komite.
3: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, nagbigay naman ng mensahe si Vice President Sara Duterte na hindi umano sapat ang pagunita lamang sa mga biktima ng terorismo, kundi dapat itong samahan ng konkretong aksyon para sa hustisya, seguridad at rehabilitasyon. Ayon sa Vice Presidente, batid ng Pilipinas ang tunay na epekto ng terorismo, lalo na sa mga komunidad na matagal nang nakararanas ng insurgency, violent extremism, pambobomba, extortion at iba pang uri ng karahasan. Anya, hindi lamang panandali ang pinsala ang idinudulot nito dahil naaapektuhan din ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na dapat magkaroon ng aktibong commitment ang ating pamahalaan sa pagpapatupad ng mga pulisiya, pagbibigay ng hustisya at komprehensibong rehabilitasyon sa mga biktima at pamilyang naaapektuhan.
5: Our nation knows the true cost of terror. We speak about terrorism from the ground of its actual impact, from the communities long affected by local insurgencies and violent extremisms, across our islands to the urban centers and rural villages in Mindanao that have borne the brunt of bombings, extortion, and senseless violence. Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad. Hindi natin pwedeng iasa na lamang sa kanila ang muling pagtatayo ng kinabukasan mula sa mga naiwang guho ng kaguluhan. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation.
4: Iginiit ng pangalawang pangulo na ang tunay na pag-alaala ay makikita sa pagprotekta sa mga komunidad, pagtatanggol sa mga kabataan at pagbibigay ng sapat na suporta sa mga biktima. Sa kanyang mensahe, nanawagan siya sa mga Pilipino na panatilihin ang tapang at malasakit para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Samantala, inayag naman ng House Prosecution Panel na dapat iparating ni Vice President Sara Duterte sa kanyang defense team ang kagustuhan niyang mapabilis ang impeachment trial matapos umanong magkaroon ng mga pagkaantala dahil sa ilang aksyon o kawalan ng aksyon ng defense. Ayon kay Prosecution Counsel at spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., kabilang sa nagdudulot umano ng delay ang hindi agad na pagsunod ng defense team sa utos ng presiding officer na magipagkita sa prosecution para sa pagkahambing ng common exhibits bago ang testimonya nitong si Commissioner Auditor Zylene May Del Campo. Ngunit niya, kapwa panig, dapat ay umiwas sa mga hakbang na maaring magdulot ng unnecessary delay. Sinabi pa ni Attorney Tolosa na paburdin ang prosecution sa speedy trial at patuloy nilang binabawasan ng witness o itong witness list upang maiwasan ang paulit-ulit na testimonya. Samantala, patuloy pa umunong pinag-uusapan kung ihaharap nila bilang testigo si Ramil Madriaga kaugnay ng alegasyon sa confidential funds. At iginiit na ang magiging desisyon ay ibabatay sa mga natitirang evidentiary targets at hindi sa mga pahayag sa mga press conference. Kung babalik ka, nananawagan si Vice President Sara Duterte na pabilisin ang proseso ng kanyang impeachment trial. Anya, habang tumatagal ang paglilitis, lalo lamang nagkakaroon ng pagdududa ang publiko sa mga alegasyon laban sa kanya. Binanggit din niya ang 1987 Constitution na nagtatakda ng mabilis na pagresulba sa impeachment proceedings.
7: Impeachment, meron po kaming spokesperson na sa impeachment at binibigay ko po ang buong tiwala ko sa aming defense team at ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba, may ginawang kasama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating constitution, nandyan yung speedy administration.
6: Payag po yan ni Vice President Sara Duterte. Ukol naman dun sa naunang payag ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na ang speedy trial ay hindi nangangulugan ng speedy surrender para sa isang tinatawag na predetermined narrative. Sinabi ni Attorney Tolosa na kung ipinahihiwatig nitong may nauna ng desisyon ng impeachment court, maritong makita bilang isang pag-atake sa integridad ng naturang korte.
4: Sa bahagin ito, mga kabombuster nation, kuha pa tayo ng karagdagang balita. Tinutukan ng ating mga kasamahan ng House Prosecution Panel ay hindi naman hinihingi itong two-third vote rule. Kaugnay pa rin sa pagpapatalsik dito kay Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang balita, tinutukan niya ni Bombo Analyst Subirano.
8: Hindi hinihiling ng House Prosecution Panel na baguhin ang two-third vote requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., nakatuon ang prosecution sa pagbuo ng isang matibay na kaso o airtight case at paglalahad ng sapat na ebidensya para makuha ang kinakailangang 16 na boto mula sa 24 na senador. Sinabi ni Tolosa na iginagalang nila ang ruling ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na kailangan ang 16 votes para sa conviction. Nilinaw din niya na hindi nagbibilang ng posibleng boto ang prosecution at hindi nila hinihikayat ang mga senator judge na baguhin ang two-third votes. Ayon kay Tolosa, maari lamang pag-usapan muli ng impeachment court ang ruling kung may senador na maghahain ng motion dahil hindi pa ito ay isang final order. Samantala, sinagot naman ni House Prosecutor Representative Terry Ridon ang naging banat ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nagpipresenta umano ang prosecution ng mga worthless at useless na testigo. Pinuna din ni Panelo si Presiding Officer Chis Escudero na walang kontrol habang ongoing ang paglilitis. Pakinggan natin ang tugon ni Representative Terry Ridon.
9: Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon ho, natulog siya eh. Doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis. No? Yun po yung una. Pangalawa, tingin ko naman ho, naging very fair ang atin pong presiding officer dito po sa kanya pong pagpapatakbo. Dito pong paglilitis po na ito, may panahon para mag-object talaga profusely yung pong depensa doon sa mga inilalatag po ng prosecution. And yung prosecution witnesses, ho, tingin ko, in most parts, no, na ipapakita ho talaga nila yung iba't ibang facets. For example, dito sa confidential funds misuse, yung facets ng misuse. No? So nakita natin yun doon sa COA.
8: Kumpiyansa naman ang prosecution sa paglalatag at pagpresenta ng kanilang mga testigo at ebidensya. Giit ni Representative Redon, magpapatuloy ito hanggang sa matapos ang pagbibitis. Pakinggan natin muli si Representative Terry Redon.
9: Po natin ngayon ito sa OVP personnel and makikita po natin ito pong iba pang facets na ito doon sa NBI, PSA at iba pa hong mga nakadakdang mga ilatag na mga testigo sa susunod pong mga araw at mga linggo. Ganun din naman yung nangyari doon sa pagbabanta. No, nakita po natin yung presentation ng three levels of NBI witnesses, no, yung ginawa po nilang presentation po ng evidence. No? So, tingin ko, we are very much confident doon po sa pagkakapresinta ng amin pong mga testigo. And we are expecting the same until the very end.
8: Samantala, sa ibang balita, suportado ni Solid North Party List Representative Jean Bernos ang 120 million CBOL program ng Commission on Higher Education para sa mga student-led start-ups sa sektor ng agrikultura at aquaculture. Sa ilalim kasi ng programa, 24 na state universities and colleges ang makakatanggap ng TIG 5 million peso sa loob ng 2 taon upang matulungan ang mga estudyante na gawing negosyo ang kanilang mga research project. Bawat state universities and colleges ay gagabay sa 10 student innovators at bibigyan sila ng training, technical at financial assistance, facilities at connections sa industriya at mga posibleng investor. Ayon kay Bernos, makakatulong ang programa upang hindi masayang ang mga pananaliksik ng mga estudyante at sa halip ay maging mga bagong negosyo, makalikha ng trabaho at magdala ng mga makabagong solusyon sa mga lokal na komunidad. Umaasa rin siyang madagdagan pa ang pondo para sa mga researcher at scientist sa buong bansa.
10: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
4: Sa iba pang balita, inihayag ng abogado ni former House Speaker Martin Romualdez si Attorney Ade Fajardo na walang forensic o documentary evidence na direktang nag-uugnay sa kanyang kliyente sa umano'y pag-deliver ng mga mali-malitang naglalaman ng pera na konektado sa maanumaliang flood control projects. Ayon kay Attorney Fajardo, ilang buwan nang iniimbestigahan ang issue ngunit wala pa rin lumilitaw na physical o documentary evidence laban kay Romualdez. Giit niya na kasalalay lamang umano ang mga aligasyon sa oral testimonies na anya'y nagbabago-bago. Binigit din ni Attorney Fajardo ang pagbawi ng testimonya ng dating sundalo na si Orly Gutesa, gayon din ang 4 sa orihinal na 18 maleta boys na dati umanong nag-akusa ng paghatid ng mga maletang mayroong cash. Dahil dito, sinabi niyang dapat nang ibasura ang reklamo dahil magkakaiba at pabago-bago umano ang mga kwento ng mga testigo. Samantala, tinukoy rin ng abogado ang mga kasong cyber libel at perjury na isinampalaban kay Attorney Levito Baligod at ilang miyembro ng witness group. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, maging ang National Bureau of Investigation at Department of Justice ay nagsagawa na ng mga hakbang kaugnay ng mga naturang reklamo habang patuloy na koneksyon ang kapo ni Romualdez itong credibility ng mga testigo kung nag-uugnay sa dating speaker sa mga aligasyon.
6: Orasyon natin, meron na ho tayong 22 minutes makalipas magkakabombo hang alas 12 ng katanghalian. Sa ilang mga development pa po tayo, itong Honey Trap Plot Probe, kinasasangutan ni na Representative Leviste at former Representative Jing Parasa, inaasahan pong ilalabas na itong resulta ho nito ng National Bureau of Investigation. May update po dyan si Bombong Grant Hilario.
11: Inaasahang matatapos na ang investigasyon ng National Bureau of Investigation patungkol sa nabistong honey trap plot na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Sa panayam kaya Director Attorney Melvin Matibag, kanya sinabi na posibleng ilabas na sa susunod na linggo ang resolusyon ng investigasyon. Ayon sa opisyal, sa kasalukuyan ay inihahanda pa ng kawanihan ang mga kaso o yung kaukulang reklamo na maaaring isampa laban sa mga sangkot na individual. Kabilang sa mga dawit sa naturang kaso ay sina former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Pras at Batangas First District Representative Leandro Lebiste. Subalit nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Matibag na hihintayin pa ang resulta ng investigasyon para malaman kung mayroon at itutuloy ang paghahain ng reklamo o kung hindi na. Kayo pa man, kanyang tiniyak at kumpiyansang inihayag na mayroon ng sapat na mga ebidensyang hawak ang National Bureau of Investigation kaugnay sa nabistong hand trap plata. Ating panggana, si Attorney Melvin Matibag, ang kasalukuyang direktora ng National Bureau of Investigation sa pagtatanong ng Bombo Radyo.
12: Honey trap, sir. Sabi niyo 3 to 5 days, sir, lalabas.
13: Siguro by next week, ano, we're preparing the proper cases to be filed. We have enough evidence already. So kung ano yung lalabas dito, we have a resolution already. If cases will be the resolution.
11: Ang nabanggit na honey trap plot, base sa may sinuwalat ng na-arrest ng kawalihan, ay target sana ng biktimahin si Executive si Talent Manager, sina dating Representative Paras at ilang kasabwat. Naturang nire-respeto na lamang nila ang payag ng Office of the Ombudsman na kahina-hinala ang pananatili sa labas ng bansa ni Representative Leandro Leviste. Bukod kasi sa pagkakasangkot sa honey trap plot, naharap din sa reklamong plunder at iba pa ang mambabatas kaugnay sa isyu ng solar energy. Ating muling pakinggan, si Attorney Melvin Matibaga, ang direktora ng National Bureau of Investigation.
12: Sir, flinag po ng ombudsman yung pananatili nila sa ibang bansa, like Leviste, sir. How about sa NBA, sir? Kinapapahala po ba natin to?
13: I think yung concern kasi ng ombudsman dyan, we have to respect it dahil siyempre there's another issue which is yung sa issue ng preliminary investigation tungkol sa solar power plants na ginawa, no?
11: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news information. Basta Radio Bombo!
4: Pang-usapin mga kabombo, ito nga po ni Ninoy Aquino Jr. na nawagan na huwag kalimutan ang mga aral ng diktadura na the Filipinos are worth dying for at muling binigyan diin sa ika-43rd death anniversary ng kanyang namayapang relative. Narito ang report.
14: Titindig convener Kiko Aquino D., isa sa mga apo ng yumaong dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. na may kontradiktor sa pagbabalik ng mga Marcos sa kapangyarihan matapos ang paglaban ng mga Pilipino laban sa diktatura noong 1986. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Philippines KD, sinabi nitong hindi umano sapat ang naging pagharap sa mga kontrobersya at paglabag sa karapatang pantao na naganap noong panahon ng batas militar. Sinabi niyang hanggang ngayon sa pamilyang Marcos na nangyari nga sa ilalim ng diktatura. Gayunman, iginiit ni D na bukod sa usapin ng nakaraan, may iba pang mga isyong kinakaharap ang bansa sa kasalukuyan na dapat ding tutukan ng mga Pilipino. Naniniwala si D na nanatiling mahalaga sa mga Pilipino ang demokrasya at maaaring manong maiwasan ang pagkalimot dito sa pamamagitan ng tama at makatotohan ang pagkukwento sa mga susunod na henerasyon tungkol sa nangyari noong panahon ng diktatura. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Tindig Convener Kiko Aquino D, ang isa rin sa mga apo ng yumaong si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr.
15: Siyempre, isang napakalaking kontradiksyon ang magpagkakaroon ng isang presidente na Marcos na niminsan ay hindi humingi ng kapatawaran para sa ginawa ng tatay niya at ng buong pamilya niya nung panahon ng diktadura. Hiwalay pa yan sa mga kontrobersya na hinaharap niya ngayon. Pero napakalaking contradiction na siya yung presidente ngayon. Ngunit ang Pilipinas din ay hanggang ngayon pa rin naman ay sa tingin ko ay nagmamahal sa demokrasya. Marami po yung mga dahilan kung bakit may ganyang contradiction. Pero para sa akin, ang pinaka makocontribute ko po bilang isang mamamayan ay yung pagkwento po tungkol sa mga Para sa akin at para sa maraming ibang mga kababayan natin, kamag-anak ko man o hindi, magkwento po tungkol sa mga bayani ng ating demokrasya.
14: Sa paggunita naman ng 43rd anniversary ng pagkamatay nga ni Ninoy Aquino Jr., binigyan

0: and DND ang iniwang mensahe ng dating senador na the Filipinos are worth dying for. Ayon kay D, mahalagang higit pa sa pangalan ng isang personalidad ang maalala sa paggunita kay Ninoy, kabilang ang pagpapahalaga sa demokrasya, kalayaan, dangal at kabutihan sa kapwa. Hinimok din niya mga Pilipino na huwag kalimutan ang mga aral ng nakaraan, lalo na sa hinaharap na hamon at problema na patuloy na nangyayari dito sa ating bansa. Samantala, mahalaga rin anyang mamanatili ang pagkakaisa at pagiging mapanuri ng publiko upang maprotektahan ang mga demokratikong institusyon at matiyak na hindi mauulit ang mga madidilim na bahagi ng kasaysayan. Muli, ang tinig ni Kiko Aquino D ang isa sa mga apo ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr.
1: Po, and siguro huling hilit na lang po ay gaano mang kahirap yung dinadanas ng ating bansa ay talagang nanalig yung Lolo Ninoy ko na the Filipino is worth dying for. So kahit ano po yung mangyari sa atin, sana'y maalala po ito ng ating mga kababayan na may angking dangal, may angking kabutihan yung bawat isang Pilipino, at sana'y mailabas din natin yan sa mga darating na buwan, darating na taon.
0: Ito si Bombo Isakotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo!
2: Meron na po tayong 30 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, mga kaumbo, sa 43rd anibersaryo ng pagkakapaslang kay dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Sinabi ni na Senator Francis Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino na nananatiling buhay ang mga adhikaing ipinaglaban ng yumaong lider o ang lider oposisyon. Ayon kay Senator Pangilinan, natili hanggang sa ngayon ang mga problemang hinarap ni Ninoy, kabilang na ang pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa karapatang pantao. Anya, hindi lamang panglaya mula sa diktadura ang ipinaglaban ni Senator Ninoy, kundi isang Pilipinas na malaya o malaya mula sa kagutuman, kahirapan, pangapi at disinformation. Gayon pa ni Senator Pangilinan, hindi sapat ang pag-aalay kay Ninoy at kailangan ding kumilos upang panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan at unahin ng kapakanan ng mga Pilipino. Anya, hindi pa tapos ang laban pero tuloy tayong lalaban. Samantala, binigyan din naman ni Senator Bam Aquino ang pananalig ng kanyang tsuhin sa mga Pilipino sa kabila ng mga pinagdaanan nito. Anya, kung hindi sumuko si Ninoy sa bayan, hindi rin dapat mawalan ng pag-asa ang mga Pilipino sa isa't isa. Anya, hanggat may mga handang tumindig para sa tama at kumilos para sa kapwa at para sa bayan, may dahilan upang maniwalang makabubuo pa rin ang Pilipinas ng isang maayos na bansa.
3: Sa ibang usapin, dinirekomenda naman ng Senate Foreign Relations Committee ang pag-aproba sa 7 international treaties at agreements na may kinalaman sa aviation security, space activities, taxation, higher education, extradition at criminal justice cooperation. Ayon kay Senate Majority Leader at Committee Chairperson Juan Miguel Zubiri, layunin nilang mabilis na mahabol itong backlog ng international agreements habang tinitiyak na patas sa mga kasunduan at hindi bihado ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Kabilang sa mga kasunduan ang 2014 Montreal Protocol na nag-a-update sa legal framework laban sa mga krimen at unruly behavior sa international flights. Gayon din ang United Nations Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects. Ayon kay Senator Zubiri, mahalaga ito lalo na kung mayroong space debris mula sa ibang bansa na mahulog sa Pilipinas at magdulot ng pinsala o pagkasawi. Kasama rin sa 7 kasunduan ng Philippine-Cambodia at Mekoteco Double Taxation Agreements, Tokyo Convention on Higher Education Qualifications, ASEAN Treaty on Extradition at Philippine-India Mutual Legal Assistance Treaty on Criminal Matters. Gayet ng senador, hindi basta-basta aaprubahan ng Senado ang mga ito at sasailalim muna sa masusing pagsusuri bago isalang sa plenaryo.
2: Meron na lamang ko tayong 27 minutes bago po sumapit mga kabombo ang launa ho ng hapon. Sa ibang mga balita ho tayo, ang technical terms para ho sa pagbubuwis at financial issues, ginagawa na hong simple raw ng Bureau of Internal Revenue. May update po dyan si Bombo Kim de Guzman.
4: Nais mas gawing simple ang ilang mga technical terms ng Bureau of Internal Revenue. Ang mga iba't ibang mga technical terms sa usapin ng pananalapi at financial issues kaugnayan sa pagdiriwang ng buwan ng wika sa bansa. Layo nitong mas maging payak ang bawat terminolohiya sa pananalapi upang mas madaling maintindihan ng simpleng mamamayang Pilipino. Sa panayam ng Bombo Radyo Philippines kay BIR Commission Charlito Mendoza, may mga programa ang Bureau of Internal Revenue kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng wika. Isa na rito ang mga seminars para sa mga taxpayer, lalo na sa mga revenue regions, maging sa mga district offices. Kaugnay niyan, pakinggan po natin ang panayam ng Bombo Radyo Philippines kay BIR Commission Charlito Mendoza.
5: In fact po, halimbawa, ngayon meron tayong pinapatupad na one-time tax abatement program. At ito nga po ay isa rin sa mga initiatives ng BIR na na-highlight ni Pangulong Marcos during the SONA, kung saan ang ating mga micro taxpayers o yung mga kumikita ng hindi lalampas sa 3 milyong piso kada taon ay kung meron silang mga delinquent accounts sa BIR, whether meron silang open cases, hindi sila na file na return o mga nagdaang taon, ay pupwede po nilang malinis at masettle ang kanilang record sa BIR, ang kanilang liability sa BIR sa pagbabayad lamang ng 5,000 pesos per taxable year. So ito po ay kinakampanya namin bilang halimbawa, kinakampanya namin ito at ang bilin ko nga ho sa ating mga tao sa mga regions ay kung maaari i-translate ito sa local dialect sa lugar nila upang higit na maunawaan ng ating mga taxpayers.
4: Dagdag pa ni Mendoza, nais ng ahensya na isanin ang mga technical na terminolohiya sa angkop na local dialects at lengguwahe ng bawat rehiyon upang mas maintindihan ito ng mga Pilipinong nagbabayad ng buwis. Ako si Bombo Kim De Guzman and this is Bombo Radyo Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: Sa iba pang mga balita mga kabombo, binigyang diin ng Philippine National Police na ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral o mga estudyante ay nangangailangan ng pagiging mapagmatsyag at mas matatag na partisipasyon ng komunidad bukod pa sa mga pisikal na hakbang panseguridad. Ayon sa Chief ng Philippine National Police na si General Jose Melencio Nartatus Jr., hindi dapat umasa lamang sa mga gwardiya, mga CCTV camera at iba pang mga security measures ang pagprotekta sa mga paralan. Iginiit ng hepe ng pambansang pulisya na kailangan magipagtulungan ng husto ang mga kapulisan sa mga pamunuan ng bawat eskwelahan at komunidad upang agad na matukoy ang mga banta bago pa ito mauwi sa anumang karahasan. Sinuportahan din ng pamunuan ng Philippine National Police ang panawagan ni Education Secretary Sani Angara sa mga komunidad at mga paaralan na regular na kumustahin ang kalagayan ng mga estudyante at magtatag ng mas matibay na ugnayan sa kanila. Una nang binanggit ni Secretary Angara na bagaman nakapagsagawa ng active shooter drill noong Hulyo ang universidad kung saan nangyari ang panibagong pamaril dyan sa may Zamboanga City, maalaga pa rin bantayan ang pangkalahatang kapakanan ng mga bata at tugunan ang mga issue tulad ng online grooming at ang impluensya ng extremist network. Tinawagan naman si General Nartatus sa mga magulang at iba pang miyembro ng lipunan na panatilihin ang bukas na komunikasyon sa kabataan at agad na i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang ikinikilos ng mga bata o iyong mga banta sa kanila. Nabatid na nagsagawa nga ng drill ang naturang universidad noong Hulyo at may nakatakdapasan ng isa po ito sa Setyembre 1. Subalit naunahan ito ng pamaril noong Agosto 18 na ikinasawi ng 2 mag-aral at ikinasugat ng 2 pa.
6: Bombo Sports News.
2: Sa ating sports news, mga kabombo, pumayag na po ang kampo ni NBA star James Harden na pumirma ng 3-year, $97 million deal kasama ang Cleveland Cavaliers. Saklaw ng naturang deal ang isang player option dulho sa ikatlong season niya. Bago nito ay pinili ni Harden na mag-opt out sa kanyang player option para sa 2026-2027 season dahil sa pagnanais niya na makakuha ng mas maganda at mas mahabang kontrata. Hindi naman binitawan ng Cavs ang batikang guard at inalok ito ng $97 million na extension. Una pong kinumpirma o pumirma ng kontrata si Harden sa Cavaliers nitong nakalipas na season matapos ang ilang taon niyang paglalaro sa Los Angeles Clippers. Dito ay nagawa niyang magbulsa ng average na 23.6 points per game, 8.0 assists per game at 4.8 rebounds per game sa kabuuan po ng regular season. Naging malaki ang kanyang papel upang tuluyang umusad ang Cavs sa Eastern Conference Finals, ngunit tinalo din ito ng New York Knicks kinalaunan at kinuronohan po ito bilang champion. Muling makakasama ni Harden ang kanyang kapwa shooter na si Donovan Mitchell sa pag-uusad po ng panibagong season ng NBA.
3: Kuha naman tayo ng ibang balita, tinutukan ng ating news team. Epekto nitong katatapos lamang na habagat iramdam pa rin sa bintahan at presyo ng ilang bilihin. Ma-report si Bombo Cindy Grida.
7: Nagdulot ng pagtumal sa benta ng ilang bilihin tulad ng gulay ang katatapos lamang na habagat na nagdala ng malawakang pagbaha sa Metro Manila. Sa paglilibot ng Bombo Radio sa isang palengke sa Metro Manila, nakapanayam natin si Jennifer, isang tindera ng gulay. Aniya, karamihan sa mga mamimili ay nagtitipid at nakabudget na lamang ang binibili. Salungat naman ito sa sitwasyon sa bentahan ng karne ng baboy kung saan mas marami umano ang bumibili ng bultuhan dahil sa hirap lumabas ng bahay dulot ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay Ren, tindero naman ng karne ng baboy na sa kabila ng naging masamang panahon, nananatili ang presyo nito sa nakasalukuyang naglalaro sa 300 hanggang 310 piso bawat kilo.
8: Mabili siya kasi maraming hindi makalabas ang ginagawa nila. Pipilihan na sila ng isang bultuhan kaya mas marami silang binibili.
7: Nakapanayam din natin ang mamimili mula sa Pasay na si Charles. Ayon sa kanya, tila nasanay na lamang siya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin kaya't pagtitipid na lamang ang nakikita niyang lunas sa sitwasyon. Panawagan niya sa pamahalaan na babaan ang presyo ng langis upang bumaba rin ang presyo ng mga bilihin na kailangan sa pang-araw-araw.
9: Eh, siyempre, ang gusto natin bumaba yung bilihin, lalo na yung kasabihan. Kasi habang hindi natatapos yung gera sa Middle East, hindi naman bababa ang bilihin, lalong tataas yan. Pag natapos yung gera, bababa ang kasalinan, bababa rin ang bilihin. Makakaraas yung matao.
7: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Meron na lamang po tayong 20 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. Sa ibang mga balita po tayo, itinutulak ngayon ni Senator Rafi Tulfo ang mas maigpit na regulasyon sa pagmamay-ari ng baril, kabilang na po dito ang mandatoryong inspection ng storage facility ng gun owners bago sila mabigyan ng license to own and possess firearms. So ito hong tinatawag na LTOPF. Ayon sa senador, dapat natiyakin muna ng Philippine National Police na may ligtas at secure na lugar ang isang aplikante para sa kanyang baril bago siya pagkalooban ng lisensya. Kasunod ito ng Zamboanga school shooting kung saan ginamit ang isang estudyante ang government-issued firearm na pag-aari ng kanyang ama, isang customs police officer. Nanawagan din ang senador ng mas mabigat na parusa sa mga gun owner na mapapatunayang naging pabaya sa pag-iingat ng kanilang armas at nagagamit ang mga ito sa o ng ibang tao sa mga krimen. Giit niya, kailangang may pananagutan ang license owner kapag ka naggamit sa maling paraan ang kanyang mismong baril. Bukod sa gun control, hinimok din ng senador ang Department of Education na palakasin ang seguridad sa mga paralan, kabilang na hurito ang paggamit ng handheld metal detectors. Iniling din niya ang magkaroon ng mga programa para matulungan ang mga magulang at mga guro na matukoy at maagapan pa mga posibleng violent behavior ng mga estudyante. Sa alos kaugnay din pong development, sinabi ng Department of Justice na posibleng amyandahan ang Child Protection Law upang matugunan din ng violent extremism at iba pang seryosong karahasan. Kasunod dyan ang pamaril nga doon sa Zamboanga City. Sa Senate hearing pa rin, sinabi ho ng Justice Department sa pamagitan ng Executive Director na si Barbara May Pagdilaw Flores na maaaring maglagay ng kaukulang provision sa batas, ngunit dapat itong maging limitado at maingat na binubuo upang hindi madaling questionin sa korte. Anya, kailangang tiyakin na particular na matutugunan nito ang problema ng hindi lumalampas sa legal na saklaw. Ipinaliwanag din ng Justice Department na may pagkakatulad ang online sexual abuse and exploitation of children, ang child sexual abuse materials at nihilistic violent extremism sa paraan ng pag-groom at pagmamanipula sa mga biktima. Kabilang dito ang pagbuo ng tiwala, paghihiwalay sa biktima, paggamit ng threats at unti-unting pagkontrol na maaaring nangyayari o mangyari sa encrypted messaging apps, gaming communities at maging ang tinatawag na live streaming platforms. Samantala,
10: Pinag-aaralan po ng Senado ang pag-amyanda sa Republic Act No. 1193 upang palakasin ang proteksyon laban sa online exploitation ng mga bata, kabilang ang artificial intelligence generated child sexual abuse materials at pananagutan ng technology at financial platforms. Sa parehong hearing naman, kinwestiyon ni Senator Irwin Tulfo ang posibleng security lapses sa paralan at ang mga naiulat na banta sa mga unang estudyante bago ang pamamaril.
3: Nagpahayag naman na labis na pagkabahala ang pamunuan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa magiging epekto sa kalidad ng edukasyon ng mga kabataan kasunod ng sunod-sunod na suspensyon ng mga klase sa ating bansa. Ayon dito sa chairman, si Sergio Ortiz Luis Jr., malaki ang posibilidad na labis nang nahuhuli ang mga mag-aaral sa kanilang mga leksyon at curriculum dahil sa madalas na pagkaantala ng mga klase. Bagamat ipinapatupad ang mga alternatibong pamamaraan tulad ng online at asynchronous learning sa tuwing walang pasok, binigyan din ni Luis na hindi ito epektibo para sa lahat dahil marami pa rin mga estudyante ang walang maayos at sapat na access sa internet. Dahil dito nanawagan ang opisyal sa pamahalaan na repasuhin, ayusin at gawing mas malinaw ang mga panuntunan at proseso sa pagdedeklara ng suspensyon ng klase upang maiwasan ang patuloy na pagkaantala sa pag-aaral ng mga estudyante.
10: Meron na lamang po tayong 15 minutes bago sumapit magkakabombo ang launa po ng hapon. Isinusulong ni Senator J.V. Hearst ito ang Senate Bill No. 335 o dagdag na sweldo para ho sa mga guro na maglalayong magbigay ng 10,000 pesos na dagdag sa basic monthly salary ng mga public school teachers, anuman ang kanilang o ang haba ng kanilang serbisyo. Ayon kay Senator Hearst ito, layunin ng panukala na kilalanin ang mahalagang papel ng mga guro sa edukasyon ng mga batang Pilipino, gayon din ang kanilang mga sakripisyo at mga hamong pinansyal o mga financial challenges. Git niya, hindi lamang pagtuturo ang ginagawa ng mga kaguruan, kundi kabilang din ang paghahanda ng lessons, pag-check ng mga papel, paggawa ng reports at paggabay sa mga estudyante o sa kanilang mga tinuturuan. Sinabi rin ng senador na makakatulong ang dagdag na sahod sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga guro at paghikayat sa mahuhusay na educators na manatili na lamang sa public education system sa Pilipinas. Anya, ang pagpapabuti sa economic welfare ng teachers sa mga guro ay isang investment din sa buong education sector. Binigyang diin din ni Senator Hearst ito na mahirap makamit ang dekalidad na edukasyon kung patuloy na nahihirapan sa kabuhayan ng mga gurong nasa frontline. Anya, bagamat hindi matutumbasan ng pera ang kanilang mga sakripisyo, nais ng panukalan na maiparamdam sa mga kaguruan na kinikilala at pinapahalagan sila ng gobyerno o ng pamalaan itong kanilang sariling kontribusyon.
3: Sa iba pang usapin, mga kabombo, nagbabala naman si Akbayan Party List Representative Percy Sindanya na maaari siyang magsagawa ng legal na hakbang labang sa mga individual na umano'y nanuluya sa kanyang medical condition sa online. Ayon kay Sindanya, matagal na niyang tinitiis ang personal na mga atake dahil bahagi umano ng trabaho ng isang public official ang pagtanggap ng batikos at pagsusuri ng publiko. Gayunman, giniit niyang may hangganan ang lahat lalo na kapag ginagawang katatawanan o sandata ang kanyang kondisyon. Binigyan din ang mababatas na hindi biro ang kapansanan at hindi ito dapat gamitin upang laitin, hiyain o dehumanize ang isang tao. Sinabi niyang kumukonsulta na siya sa kanyang mga abogado tungkol sa naangkop na legal na aksyon at nagbabala sa mga online pages, mga influencers at individual na nagpo-post o nagpapalaganap umano ng mga naturang content. Suportado naman ang akbayan ang hakbang ni Representative Sindanya na sinabing bukas sila sa patas at lehitimong kritisismo, ngunit hindi katanggap-tanggap ang pag-atake sa pisikal na kalagayan ng isang taong mayroong kapansanan, lalo na ang stroke survivor. Binanggit din ng partido ang Republic Act No. 7277 o itong Magna Carta for Disabled Persons na nagbibigay proteksyon sa mga persons with disabilities laban sa vilification, ridicule at discrimination.
10: Samantala, bago po sa ating mga provincial report, mga kabombo, idineklara pong special non-working day sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang September 14 ng taong kasalukuyan para hubigyang daan ang malawakang paglahok ng mga residente sa unang parliamentary elections sa naturang rehiyon. Nakasad po ito sa Proclamation No. 1395 na nilagdaan ng Executive Secretary Ralph Recto noong Agosto 18 sa bisa po ng otoridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin po nitong mabigyan ng mga botante ng Bangsamoro Region ng pagkakataon na makaboto at aktibong makilahok sa nakatakdang halalan. Alinsunod sa nilalaman po ng Republic Act No. 12317, Itinakda ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa ikalawang Lunes po ng Setyembre ng taong 2026 na papatakyan Setyembre 14. Nauna lang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matutuloy ang halalan na mahalaga sa pagpapatatag ng autonomous governance sa naturang rehiyon. Sa halalan, pipili ang mga Bangsamoro voter na mga kinatawan na bubuo sa unang parliament ng Bangsamoro Region. Sila ang tutulong sa paghubog ng mga pulisya at pagprioridad ng rehiyon sa ilalim yan ng parliamentary form of government. Oras natin, meron na lamang 12 minutes bago po sumapit mga kabombo ang launa po ng hapon. Sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial stations, si Jacob Bicol, Partylist Representative Garbin, isinusulong po itong pagbabago o pagrevisa sa Juvenile Justice and Welfare Act sa ilalim po ng House Bill No. 10330. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Legazpi.
11: Sinusulong ni Acubico Partylist Representative Alfredo Garbin Jr. ang revisyon ng Juvenile Justice and Welfare Act sa ilalim ng House Bill No. 10330. Ayon sa kanya, sa isang panayam ng Bombo Radyo Legazpi, ito ay dahil sa kakulangan ng gabay ng magulang sa mga bata na itinuturing na isa sa mga sanhi ng mga insidente sa mga paaralan. Dagdag pa niya na may mga salik na naaambag kung bakit ito nangyayari tulad ng exposure ng mga bata sa nilalaman sa online, lalo na sa mga marahas na online games. Dahil rito, isang panukalang batas ang hiling na amyendahan ang bagong Juvenile Justice and Welfare Act na nagpapababa sa edad ng criminal liability mula 15 taong gulang pataas. Iminungkahing ibaba ito sa 12 taong gulang hanggang 15 taong gulang pataas. Batay sa mga pag-aaral, lumalabas umano na ang mga batang may edad 12 taong gulang pataas ay may ganap na kakayahang pangkaisipan sa kanilang mga kilos at may kakayahang mag-isip upang matukoy kung ano ang tama at mali. Sa ilalim ng probisyon, ilalagay ng batas na ang mga kasama ng bata na mananagot din kung bakit nila nakuha ang mga baril tulad ng kanilang mga magulang o tagapangalaga ang muna'y nagbigay ng libreng access sa mga baril o nagpabayar rito lalo na kung sila ay isang miyembro ng law enforcement agency tulad ng nangyari sa Tacloban at Zamboanga City.
12: We propose to amend the same from 15 years to 12 years and above because we know fully well those who age 12 and above has the full mental capacity. They know what is right and what is wrong. And at the same time, may bahugitang provision that we want to insert in the juvenile justice bill or allowing a child access to those firearms or ammunition will also be held principally liable.
11: Yan muna ang report mula dito sa impila ng Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo JM Cardinio and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Ang August 21 na movement naman o ato, mananawagan na buhayin ang pamana ni former Senator Ninoy Aquino Jr. May report ang Bombo Radyo Cagayan de Oro.
13: Pinaaalahanan ng grupong August 21 Movement o ATOM ang mga Pilipino na muling buhayin at ipagpatuloy ang mga ipinaglaban ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa gitna ng kontrobersiya sa pamahalaan. Ayon kay Volt Bohol sa nasabing grupo, nananatiling malaking usapin sa bansa ang korupsyon na higit isang taon nang tinatalakay, kabilang na ang nagpapatuloy na impeachment trial laban kang Vice President Sara Duterte.
14: Ang mga inyumampung aral ni Ninoy Aquino ay nananatiling dapat isabuhay, lalong-lalo na sa panahon ngayon na maraming gulo sa gobyerno natin. Kung ano po ang mga pinaglaban ni Ninoy Aquino noon, ay palagay ko dapat maintindihan din ng mga marami sa Pilipino ngayon na ito po ay nananatiling dapat ipinaglalaban pa rin. Katulad na nga ng korupsyon na halos na mahigit isang taon na nagiging issue ng ating bansa. At dyan pa nga po ang impeachment trial na nagaganap ngayon sa Senado.
13: Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo and Caleste. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Ito naman, Pro-Life Philippines Foundation Incorporated, nagbabalalaban sa ideological colonization o pagpasok ng mga ideolohiyang kanluranin sa lipunang Pilipino. May nakapanayama ang Bombo Radyo Iloilo.
15: Nagbabala ang grupong Pro-Life Philippines Foundation Incorporated sa umano'y ideological colonization o pagpasok ng mga ideolohiyang kanluranin sa lipunang Pilipino na anya'y nakakaapekto sa tradisyonal na konsepto ng pamilya.

0: Sa Brayam ng Bombo Radio kay Ms. Rizalito David, Executive Director ng Pro-Life Philippines, isang nationwide non-profit organization na nagtataguyod ng mga usaping kaugnay sa proteksyon sa buhay, pamilya at mga pagpapahalagang naayon sa Catholic moral teachings. Sinabi nito na maaring maimpluwensahan nito ang tradisyonal na konsepto ng pamilyang Pilipino. Ayon kay David, na ipapasang ganitong mga pananaw sa pamamagitan ng social media at iba pang platforma. Iginiit niyang hindi lahat ng ideyang mula sa kanluran ay angkop sa kulturang Pilipino. Iniugnay rin niya ito sa tinatawag na depopulation o pagbaba ng populasyon. Anya, maaring mabago nitong pananaw ng mga Pilipino sa pamilya, pagkakaroon ng mga anak at mga papel sa lipunan. Sinabi rin ni David na maaring magkaroon ng hidwaan sa pamilya kapag nagkakasalungat ang paniniwala ng mga magulang at kabataan. Dagdag niya, kapag humina ang komunikasyon at ugnayan sa pamilya, maaring maging vulnerable ang ilang kabataan sa peer pressure, social isolation, online influence, at maging sa extremist networks. Itong pananaw ni David ay kasunod sa nangyaring shooting incident sa loob mismo ng Ateneo de Zamboanga University na ikinamatay ng 2 estudyante, kabilang na dito ang gunman na isa ring minor de edad.
1: Yung kulturang kanluranin, no, na ibig ipasok dito sa atin, talagang yun yung sinasabi ko, nagkakaroon ng disjoint. Ang ating kultura ay hindi para doon, pero dahil sa pagpasok ng mga kaisipan na yan sa ating lipunan, malaliman na ano to eh, na issue to eh. Makikita na natin dyan bakit gusto ng mga kanluraning bansa na i-adapt natin yung kanilang kultura.
0: Si Mr. Rizalito David, para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Ang isa sa mga top notchers sa 2026 Interior Design Licensure Examination, ikunento rin sa Bombo Radio Philippines ang kanyang makulay na kwento sa likod po ng kanyang tagumpay. Ma-exclusive report dyan ng Star FM Manila.
3: Nag-uumapaw ang kasiyahan ni Aryan May Tapino Magat matapos makamit ang rank 2 sa 2026 Interior Designers Licensure Examination. Ayon sa Professional Regulation Commission 381 sa 432 na kumuha ng pagsusulit ang nakapasa, kabilang dito si Magat na nakakuha ng 88% rating. Nagtapos si Magat ng Bachelor of Science in Interior Design bilang magna cum laude, consistent Dean's Lister at Scholar sa University of Santo Tomas. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila, sa 24 anyos na top notcher, ibinahagi niya ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, kabilang na ang homesickness matapos mapalayo sa kanyang hometown habang nagre-review. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang pagsusumikap na maabot ang kanyang inaasam na tagumpay bilang licensed interior designer.
4: Maliban sa mag-focus sa academics, I need to adjust myself to a new environment. Hindi ko nakita agad yung study method na para sa akin. I took almost 2 months, 3 months bago ko nakita yung study method na para sa akin. Marami akong doubt sa sarili ko. Nakaraos naman na nalagpasan naman yung mga challenges na yun.
3: Nagbigay rin si Magat ng payo sa mga aspiring board passers at sa mga nais maging interior designer sa hinaharap.
4: Do what makes you happy. Kasi yun yung talaga naging reason ko bakit ako pumasok sa interior design. And you're creating spaces for the people, for the users. Ituloy mo lang kung ano yung gusto mo. Sa parents ko, they never fail to show support sa mga gizmo gods, sa CDE friends ko. Kayo yung naging sandalan ko. My mentors, my professors. Of course, the review center, of course. I am also grateful for God, of course. All throughout my life, all throughout the board review season, and St. Jude Thaddeus and St. Joseph of Cupertino, kasi sila yung spiritually naging guidance ko.
3: At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Pagkaumbong Caster Nation, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy lang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Sa lahat po ng stasyon ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, meron pong sariling social media pages na pwede-pwede po ninyong subaybayan. Magkaumbo sa Facebook po yan, YouTube, TikTok, at maging sa Bombo Mobile app na pwede po ninyong i-download. And of course, pwede rin ninyo kaming i-follow sa www.bomboradio.com. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Davao region, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa may Cagayan de Oro area, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa Sarangani province, nariyan din po ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilunggo na nakabase ngayon dyan sa may Mindanao, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Coronadal.
5: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chavacano, na riyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, na riyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro region, na riyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
6: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Abangan muli mamaya, mga kaumbo, ang ating susunod na newscast, ang Bombo Network News Evening Edition. Magsisimula po yan alas 6 ng gabi, magtutuloy hanggang alas 7 ng gabi. Para po yan sa updated na balita, mas marami mga balita at mahalagang impormasyon. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
7: Share mo!
8: Basta Radio! Bombo!
7: Star FM, number one, 02.7.
9: Basta Star!
10: Ate, ang lakas ng radyo niyo ah. Parang nasa concert ako habang nagpapakulay ng buhok.
11: Ayaw ba, syempre. Dito kasi sa parlor namin, dapat habang gumaganda ka, dumadagundong din ang tugtugan at kaalaman.
10: Kaya kami rito sa Maynila, 102.7 Star FM talaga. Dahil Basta Star, bida ang good vibes, tugtugan at impormasyon.
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM!
14: Star FM!
15: Star FM!
16: Star FM! It's all for you!
17: Star FM!
18: Sa palengke, may swerte!
19: May swerte? Sa palengke?
18: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
20: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
18: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
20: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more. Aras aras Star Nation, Cebu, Kabuluan, Pilipinas, our Philippine Standard Time. 33 Star Minuto na. Makalipas po ang alauna ng hapon. 1:33 in the afternoon. Happy, happy siesta mode, Star Nation. Yung mga kakatapos lamang pong mag-lunch, sana all, ha? Naway nakapagpahinga kayo ng maayos bago mag-back to work ulit. Kasi may mga iba, isang oras lang yung break time, eh. Kaya kailangan, eh, mahati nyo yan dapat. Dapat yung unang 30 minutes, it's either idlip o mag-lunch kayo. Vice versa, pwede, di ba? And then another 30 minutes, kung ano man po ang inyong gagawin. Oh! At syempre, kasama-sama nyo ang inyong lingkod hanggang alas 3 ng hapon. Yes, that's me. Again, and again, and again. Hanggang alas 3 tayo ng hapon, kasama nyo pa rin po. Star DJ Antonio Navarro is my name. And music is by game. Rawr! Hello po sa lahat mga Star Nation natin, eh. Dito po sa malaking bahagi ng Metro Manila, eh, medyo ano, ah, mainit ang ating naranasan, eh. Parang wala tayong ulan na naranasan ngayon. Oo, ah. Pero pagka ganitong panahon, eh, parang init, no? Ayan yung di ko sigurado sa inyo. Pagka umuulan, ayaw nyo nang masyadong umuulan. Kapagka mainit, gusto nyo umuulan. Ano talaga? Pero pagka ganitong pakiramdam natin na mainit, no? Parang minsan sarap magtampisaw sa dagat. Yeah! Pero ano ba rin ba, Star Nation? Napansin nyo ba na minsan, eh, parang umiitim tayo o kumukulay kayo manggi tayo? Yung ating mismong balat, ha? Pagkatapos baligo sa dagat. No? Baka mamaya dahil yan sa gamit nating sunscreen. Diba? Pero hindi, alam nyo ba, Star Nation, na hindi po mismo ang tubig dagat ang karaniwang dahilan kung bakit nangingitim tayo o nagiging kayumanggi ang ating balat. Kapag matagal na kasi na nasa labas at naliligo ng dagat, eh mas matagal din daw na i-expose ang ating balat sa tinatawag nating ultraviolet rays o yung UV rays ng araw. So bilang natural na protection, gumagawa, Star Nation, ang ating balat ng mas maraming melanin. Ito yung pigment na nagbibigay ng kulay sa ating balat. Kaya dahil dito, maaaring mas umitim o maging mas tan ang ating balat. At mas madaling mapansin to, ha, kapag maaraw. Dahil napapadaan din ang UV rays sa tubig. Lalo na, Star Nation, kapag mababaw. So alam nyo na kung bakit umiitim ang ating balat. Lalo yung sa mga Star Nation natin mahilig o magpatan ng kanilang katawan. Sabi daw nila, mas ano daw, eh, nakaka-look ano, eh. Look, ano ba? Ano ba tawag dun? Nag-alap ako ng perfect word. Yung parang ano, like for example, sa mga lalaki, parang nag-look na macho ka kapag tan ka. Actually, tinry ko na yan, eh. Parang di naman look macho yung tingin sa akin. Parang tingin ako lechon, eh. Sabi nga na nakakita sa akin, sir, kulang na lang sarsa. Star Nation, 37 Star Minutes after 1 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. Kasama niyo po ang ganastress ng hapon. Marami pa tayo pag-uusapan, eh. Lalo na po mga dagdag kalaman. At syempre, ang papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026. Eh, japak pa rin tayo, ha. Dito pa rin po sa inyong himpilang nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo pong 102.7 Star FM.
1: It's all for you, Star FM.
2: Like mo, share mo.
3: 102.7
1: Star FM.
3: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
7: Mmm! Holiday!
6: Almusalin ng nam.
7: Good morning!
6: Pagtanghalian.
7: Uy, may birthday ba?
6: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
7: Wow! Mmm! Palo

0: RFM.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: It's all for you.
5: 102.7.

0: 102.7
1: Star FM. It's time to Fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
5: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ako po si Annie Bicambalo ng Commonwealth Quezon City, ang winner ng medyo prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026. Week number 6 noong August 15, 2026. Maraming salamat po sa 4,000 pesos cash prize. Gagamitin ko po ito sa dagdag sa tindahan. Maraming salamat po sa aking ginamit na sponsor na Orocan. Mabuhay po ang lahat ng sponsor ng Bombo Radyo at ng Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
7: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
8: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
7: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street,

0: 102.7. The Philippines number one
1: star FM. Mga awiting mai-in love kayo.
2: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
1: Mga awiting para sa inyo.
2: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Star Nation 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Star Nation, Cebu, Kapuluan na Pilipinas. 28 star minuto na makalipas ng alas 2 ng hapon. 2:28 in the afternoon. At hello rin po sa lahat ng Star Nation natin, ha, na ngayon ay naguguluhan kung ano bang pipiliin nila na mawala. Mawala ang kanilang cellphone o mawala ang kanilang wallet. Ano ba yung pinagmumuni-muni ninyo ngayong hapon na ito? Well, kung pagpipiliin tayo, no, kung ano yung mas importante o kung ano yung mawawala sa inyo. Yung cellphone ba or wallet? Sabi kasi ng iba, cellphone daw ang pipiliin nila. Kasi dahil mas madali daw palitan ito kaysa sa mga mahalagang dokumento at perang maaaring nasa wallet natin. Oh! Bukod rin daw dito, pwede rin i-backup, di ba, ang mga larawan, contacts at files at maaari rin i-lock o i-track ang ating mga cellphone para maprotektahan ang personal na impormasyon natin. Magaling din, ha? Masakit man mawala ng cellphone, Star Nation, pero, di ba, mas mahalaga pa rin ang mga bagay na karaniwang nasa wallet natin. Pero may iba naman, mas pipiliin nilang mas mawala ang kanilang wallet kaysa sa kanilang cellphone. Dahil mas marami daw gamit ang cellphone sa pang-araw-araw. Kasi dito daw nakalagay yung kanilang communication, schoolwork, yung entertainment nila at iba pa rin mahalagang impormasyon. At the same time, maaari rin daw gamitin ang cellphone para may pagbakausap ng kanilang pamilya at humingi ng tulong kapag may problema. Kaya kung isa lang ang kailangan mawala, mas piliing mawala ang wallet kaysa cellphone. Pero kayo ba, Star Nation, ano ba ang choice nyo rito? Diba? Pero ang pinakamahalaga naman dyan, kung ano yung talagang madalas na ginagamit niyo. Pero sa totoo lang, parehas importante yung dalawa. Pero depende na lang. Diba? Sa wallet. Kung wala naman laman ito, di mas okay yung wallet mawala. Pero kasi cellphone, maraming kasing mga pwedeng gamitin yan, lalo na ngayong panahon na ito, di ba? Pero kung ang wallet mo ay problema, na important na kumbaga mas pipili mo mawala yan dahil walang laman, lalagyan natin ang laman yan sa pamagitan ng pagsali sa ating promo. Ang ating suwerte sa palengke 2026, Valdevalde pa premi na, may cash pa. Kaya dahil dyan, kung gusto mo magkaroon ng laman ng iyong wallet, aba magkita kita tayo bukas araw ng Sabado, August 22, 2026. Magkita-kita po tayo sa ating pong 7 palengke activation. Diyan po gaganapin yan, Star Nation, sa Choice Market Ortigas, Pasig City. Yan, 7 palengke activation po natin yan, ha. Magkita-kita po tayo dyan, Star Nation, dahil balde-balde pa premium na. May cash prizes pa. At ang ganda dyan, Star Nation, mala fiesta ang ating kasiyahan. Oo, dahil kami na pong bahala na magkaroon ng magandang araw. Magandang ngiti ang iyong Sabado. Pumunta ka lang dyan sa Choice Market Ortigas. Talaga namang kami ang piliin mo. Oo, para kung gusto mo talagang lumigaya ang iyong umaga ng Sabado, ha. Oo, talagang marami yan tayong ibibigay dyan. Dahil marami po tayong palaro. At bawat palaro po natin, may kakibat na pa premyo, cash prize po yan. Maliba pa po yung palaro ng ating mga naglalakihang sponsors. Oo, na meron po silang mga prizes sa kanilang po mga palaro. Kaya bukas po yan, Star Nation, japak na japak po ating palaro. At the same time, kung gusto nyo po sumali sa ating pong palengke draw, ano na po kayo dyan, Star Nation, pumunta na po kayo dyan. Dahil tutulungan po namin kayo kung paano kayo masali sa ating palengke draw, kung saan baka ikaw na rin ang isa sa 10 maswerteng mananalo ng 1,000 pesos cash plus 500 pesos worth of gift pack. Ano ba yung mga nakalagay sa 500 pesos worth of gift pack natin? Nandiyan pong kasama na po dyan ang isang balde ng Orocan. Yes, Star Nation, ha, isang balde ng Orocan. Nandiyan po ang isang box ng MX3 coffee. kumbaga, sa isang box po niyan, meron pong 10 sachet ng MX3 coffee yan. At dalawa pong can ng Gold Cup Sardines. At isang peraso po ng Komea. Yan po yung 3Q Palabo. O, di ba? Sa isang balde po lang orokan, nandiyan na po, parang lulutuin nyo na lang. Ayan po, Sir Nation. So, 1,000 pesos cash each at 500 pesos worth of gift pack each din po yan sa 10 mananalo sa ating palengke draw. Kaya marami pong ways, Sir Nation, para manalo kayo sa ating pong palengke activation. Kaya dalhin nyo na po ang inyong buong pamilya at mga kaibigan at sama-sama po natin gawing mas masaya ang inyong pamimili dyan po sa nag-iisang Choice Market Ortigas sa Pasig City. O, di ba? Pwede na mag-voiceover. Happy, happy start listening pala dyan po sa pamunuan ng Choice Market Ortigas. Hello, hello po ha. At sa ating po mga tindero-tindera dyan, magandang-magandang hapon. At magkita-kita po tayo dyan bukas

0: workforce natin. Pumunta dyan, di ba?
1: Baka magulat sila, no?
0: Malay mo naman, di ba? Yung mga Bombo Radio reporters natin. Pumunta rin dyan, bumisita. May sa ating 7th Palengke Activation. Malay nyo naman. Yan po, Star Nation, ha? Papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premyo na by Cashma. Kung saan 9 million pesos total prizes ang ating pinabibigay nationwide. Star Nation, oras po natin sa Bukang Buluan na Pilipinas. 36 na star minuto na makalipas sa alas 2 na hapon. 2:36 in the afternoon.
1: Grabe, no? Hirap talaga pag sinisip mo ka. Sumasabay sa pagsasalita mo.
0: Dere-dere sa na pati matugtugan. Dito pa rin sa inyong ipinadagatin ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
0: Oras sa Bukang Buluan na Pilipinas. 37 star minuto na makalipas sa alas 2 na hapon. 2:37 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time.
3: 102.7

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Lambo, share
1: mo. Oras na rin Star Nation. Subukan blue na ni Peters. Limang star minuto na lang bago sumapit ang stress ng hapon. 2:55 in the afternoon. Ganito na lang po ating programa. It's all for you the afternoon. Naway, na-enjoy niyo po ating matugtugan. Mga pinag-usapan natin dagdag ka naman. Simula kanina pa pong alas 4 madaling araw hanggang ngayong mga oras na ito. At syempre, na-enjoy po niyo pa rin po ang pag-accompany ko sa inyo simula madaling araw hanggang ngayon. Naway, di kayo nagsawa. Anyway, my Star Nation, check out the poang yung Happy Man every day. Yung kaparto sa tawanan ng DJ na heart up siya, hagmul pa, at yami pa. Rawr! Yes! Okay, sa mga Star Nation natin, marami nag-chat sa akin, ha? Ayan yung sasagutin ko po yan sa Lunes, ha? Oh, marami lang po nangyari ngayon, eh. Ng mga kabigla-bigla. Oh, sa Lunes, ha? Pag-uusapan natin yan. Pero for now, Star Nation, at abayanan, susunod na po programang Afternoon Star Streaming. At syempre, makakasama niyo po ang ating nag-iisang 2020 girl, Star DJ Yvonne Adarna. Papaano na siya? Papalanding na. Lumilipad lang po siya sa mga oras na to. At meron pa siyang niligtas. Makasama niyo po siya sa programang Afternoon Star Stream. Kaya mo natin ang nakatutok dito pa rin sa inyong impina nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Mega Manila's best music station.

0: mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alas na.

Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke!

0: palengke ng Bomborajo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bomborajo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bomborajo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 pesos sa katatapos na week 6 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Arjun De La Cruz Tando mula sa Nai, Cavite at nagpapasalamat ako sa instant cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na San Miguel Pilpilsen, ako ang winner ng major prize na 3,000 pesos. Kaya naman sa mga kabombo at Star Nation, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakiang papremyo. Star FM, it's all for you. Night mo, sir mo.
4: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orokan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
5: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
6: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
7: Mia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
8: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
9: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
8: Orokan Icebox?
9: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
8: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
9: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
8: Ayos ah.
10: Orokan, maayos ang buhay mo.
11: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
12: Twilight Zone.
13: Star FM.

0: FM.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: kayo'y nakikinig
1: kay Gabby Ginger.
2: Gabby Ginger.
1: Kay Gabby Ginger.
3: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Check your Philippine Standard Time. We've got 5 star minutes bago mag-alasais ng gabi, Star Nation. You just heard 1 hour of the best rock hits sa programang Twilight Zone. My name is Star DJ Gabby. At syempre, Star Nation, inaanyahan ko po kayo ha na sumama sa ating Week 7 Palengke Activation. Bukas po yan ang umaga. Diyan naman sa may Choice Market Ortigas. Of course, sa lungsod ng Pasig, napakalapit lamang po, Star Nation. We will be there tomorrow mula naman alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghal. Ang dami nagulat na narinig nila ako. marami po tayong ipapamigay na prizes at gift packs. And of course, mga cash prizes. Yan po ay ang ating Week 7 Palengke Activation ng Swerte sa Palengke 2026. Kung saan, balde-balde ang papremyo na may cash pa. See you there, Star Nation. Nandiyan po kaming lahat. At syempre, Star Nation, eto muna. Pahinga muna tayo sa rakrakan. Tayo po ay tutungo na sa Bombo Network News Evening Edition para naman sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa na hatid ng Bombo Makati News Center. Anyway, here's a song from Green Day. Here's Boulevard of Broken Dreams. Once again, this is Star DJ Gabby. Star Nation, kayo po ay nakatutok pa rin sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Magandang hapon.

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ang Biyernes, ika-21 ng Agosto 2026. At ngayong araw ay ginugunita ang ika-43 anibersaryo ng pagpanaw ni former Senator Binigno Ninoy Aquino Jr. Sa ating mga headlines, State of Calamity diniklara sa halos 90 lugar sa Pilipinas dahil sa epekto ng magkakasunod na habagat at iba pang mga sama ng panahon. Philippine National Police hinigpita naman ang firearm security rules para sa kanilang mga tauhan kasunod ng Zamboanga School shooting incident. Samantala, ang House Prosecution target na matapos sa Setyembre ang paglalahad ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. At antas ng kahirapan noong nakalipas na taon, bumagsak umano sa 9.7% ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Sa ating balita sa ibayong dagat, Israeli settlers muling nakabalik doon sa Kadim sa bahagi po ng West Bank matapos ang 2 dekada. At sa ating balitang palagkasa na NBA star Jimmy Butler nagsimula na muli na makapagsagawa ng workout matapos ang mahabang panahon na ito ay nagpahinga dahil sa kanyang injury. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Deklarado na mga kabombo, mga consternation sa 88 lugar ang state of calamity dito sa ating bansa dahil yan sa epekto ng habagat at ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay na tumama dito sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng Office of Civil Defense, sa inilabas na update ng naturang tanggapan ay kabilang sa mga isinailalim sa state of calamity ang mga sumusunod na lugar sa Luzon, partikular na ang probinsya ng Pangasinan, Dagupan City, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon at Mangatarem. At dyan naman sa probinsya ng Bataan ay naideklar na rin pati na sa lalawigan ng Laguna o lalawigan ng Bulacan at lalawigan ng Pampanga. Ang Zambales, mga kabombo, ay nagdeklara na rin yung area ng Masinloc. At sa probinsya ng Rizal, deklarado ito sa Rodriguez. Habang ang buong probinsya ng Cavite ay nasa ilalim din ng naturang deklarasyon. At sa probinsya ng Batangas, nariyan ang deklarasyon sa Nasugbu. Sa ilalim ng state of calamity, mapapabilis ang paglalabas ng pamahalaan ng emergency funds tulad na lamang ng quick response fund. Gayun din ay makokontrol ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil mayroong price freeze upang maiwasan ang pananamantala at mapigilan ang hoarding. Pati ho yung mabilis na relief and rescue operations at rehabilitation effort doon sa mga nasalanta ng kalamidad. Kaugnay nito, mahigpit naman na ipinapatupad ng Department of Trade and Industry ang price freeze o walang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Salig na rin yan sa Republic Act Number 7581 o yung Price Act of the Philippines. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga presyo ng mga essential goods ay mananatili sa kanilang prevailing price sa loob ng 60 araw, maliban na lamang kung ito ay ilif ng mas maaga. Sa kasalukuyan, nakapagtala na ng kabuuan na 29 katao ang binawian ng buhay, bunsod pa rin ng kalamidad. 19 naman ang nasugatan at 3 ang napaulat na nawawala. Nag-deklara din na meron hong 1.9 na milyong pamilya ang naapektuhan, katumbas ito ng 6.6 na milyong individual, kung saan ilan pa rin sa mga ito ang nananatili sa mga evacuation centers. Nag-iwan din, mga kabombo, ang mga serye ng kalamidad na ito ng malawak na pinsala sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Sa dagdag nating balita, tumigil na mga kabombo sa pagpapakawala ng tubig ang Ipo Dam na matatagpuan dyan sa Central Luzon. Kasunod ho ito ng tuluyang pagbabana ng antas ng tubig nito. Batay sa August 21 report na inilabas ng Hydrometeorology Division ng State Weather Agency, nasa 100.93 meters na lamang ang antas ng tubig sa naturang dam, ilang sentimetro na mas mababa kumpara sa normal high water level nito na 101.10 meters. Unang nagbukas ng gate ang nasabing dam nitong Miyerkules, 19 ng Agosto, kasunod rin

0: ang antas ng tubig sa natura mga dam dahil sa nagpapatuloy ng mga pag-ulan dyan sa watershed area ng mga ito. Gayunman, nas mababa umano ang bulto ng tubig na pumapasok sa mga ito kumpara doon sa mga nakalipas na araw. Nabawasan na rin mga kabombo yung bulto ng tubig na pinakakawalan ng dalawang dam kung ihahambing kahapon sa mga nakalipas din na araw ay unti-unti na ho na bumaba ang kanilang na-record. Pamula tayo mga kabombo ng iba pang mga balita, mga tinutukan na kaganapan ng ating pong news team. At unahin natin itong tungkol sa intelligence fund, maaari daw gamitin para mapasok ang mga grupo-grupo na nagtatarget ng mga bata. Ayon ho yan sa ilang ahensya ng pamahalaan. Tinutukan niya ni Bombo Angelo Ganon.
1: Bombo Dennis, iminungkahi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na maaari umanong gamitin ng intelligence funds sa pagbibigay ng mga payment rewards o incentives sa mga makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga grupong sangkot sa tinatawag na Nihilistic Violent Extremism o NVE. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality, ibinunyag ni Paraiso na may mga individual umano na mula sa gaming community ang kusang lumalapit sa CICC at nagbibigay ng impormasyon patungkol sa mga nakikitang aktibidad sa ilang online community. Gayunman, aniya, hindi law enforcement agency ang CICC, kaya kailangan itong ipasa sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang mga impormasyong maaaring mga ilangan ng operasyon o mas malalim na investigasyon.
2: There are already existing people that were coming forward and you know approaching CICC and we pass them on sa whether it's the PNP or the NBI po. Siguro po ito yung mga tamang paggamit ko ng intelligence funds kasi honestly hindi ho in ano law enforcement agency po si CICC, so as much as we want to entertain them and prevent some things from happening, we still have to rely on our law enforcement partners po, Madam Chair.
1: Kasabay nito, Bombo Dennis, binigyan din ni Paraiso ang malaking kakulangan sa jurisdiction ng pamahalaan sa mga online platform, partikular na sa social media, gaming, messaging at streaming platforms. Ipinaliwanag niya na hindi direktang makapag-uutos ang mga ahensya ng gobyerno sa mga kumpanyang nagpapatakbo ng maraming online platform dahil nakabase ang mga ito sa ibang bansa. Naging malinaw umano ito sa Zamboanga School shooting kung saan na live stream ang insidente. Sinabi ni Paraiso na nakita ng CICC ang naturang video ilang minuto matapos magsimula ang pamamaril at agad itong inireport sa Meta. Gayunman, nagpatuloy pa niya ang live stream bago tuluyang na takedown. Dahil rito, iminungkahi ni Paraiso na palakasin ang batas at bigyan ng mas malino na mandato ang mga ahensya ng pamahalaan upang makakuha ng impormasyon at kumilos laban sa mga banta na nagmumula sa online platforms. Kabilang aniya dito ang pag-amyenda sa Cybercrime Prevention Act of 2012 na ayon kay Paraiso ay kailangan ng iangkop sa mga bagong uri ng online threats.
2: In the meantime po, we can enhance the tools that CICC has, which it can trickle down to our various agencies, whether it's law enforcement, investigation agencies, even the DOJ OOC, who is also part of the CICC's executive committee. And again, malaking tulong po at nagpapasalamat tayo sa private sector din po, Madam Chair, kasi sila po mismo lumalapit sa CICC and volunteering their people to be part of the Threat Monitoring Center, Madam Chair. Second po, we can enhance po and update po siguro yung mga cybercrime laws natin to include these particular incidents, particularly po yung RA 1175, the law po with regards to cybercrime prevention, which was enacted 2012 pa po and really needs updating and probably some more mandates with regards to all the agencies involved, DOJ o OOC, the CICC po.
1: Samantala, Bombo Dennis, sinang-ayunan naman ito ni Senator Risa Hontiveros at iginiit na mahalagang matugunan ang puwang sa jurisdiksyon dahil maaari umanong magkaroon ng agarang epekto sa seguridad ng mga bata ang mapagal na pagtugon sa online threats. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. inihayag ni

0: Dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang supplemental counter-affidavit na ilan sa 25 na dating security aide ni dating Acubicol Party List Representative Elizalde Co ang hinikayat ni Attorney Levito Baligod na sumama doon sa 18 dating bodyguards. Ito ay base na rin sa affidavit of denial at non-participation na inihain ng 25 security aides kung saan ay sinabi nila na hinikayat sila ni Attorney Baligod na sumama sa 18 bodyguards na inisyal na binansagan na 18 ex-marines at kapalit ng pera at sa kabila ng kanilang kawalan ng personal na kaalaman sa mga bagay na inihayag ng mga ito. Si Baligod, mga kabombo, ang tumatayong abogado ng dating 18 bodyguards na naging 14 na lamang kalaunan matapos nag-recant o bumawi ng kanilang naunang salaysay ang ilan sa mga ito. Nakasaad din sa mga affidavit na walang isinagawang deliveries ang lahat ng 25 security aides sa kabuuan ng kanilang employment hanggang 2025 at 2026. Taluas sa mga aligasyon ng 18 security aides laban kay Romualdez. Sinabi rin ni Romualdez sa affidavit na isa sa 25 dating security aides na nagngangalang Arnilo Ramirez na nagpaplano itong si Baligod na bumuo ng ikalawang batch ng mga testigo kasunod rin ng 18 bodyguards kung saan ay dinala itong si Ramirez kasamang iba pa sa isang hotel sa pagitan ng Marso at Abril ng taong kasalukuyan para naman lumagda sa isang nakahandang affidavit. Binanggit din ito ang dalawang magkasalungat na pahayag. Una, na sinasabi ni na Christopher Esquivel at ganoon din ni Gil Natividad Jr. at Rodante Orbilio na may mga partikular na taong sumama o tumulong sa kanila sa paghatid ng mga maleta. Pangalawa ay maring itinatanggi ng mga binanggit nila na mga tao na may kinalaman sila sa gawaing ito at sumusumpa sila na nagsasabi ng totoo. Matatandaan, mga kabombo, na nitong Huwebes isinumiti ni Romualdez ang supplemental counter-affidavit sa Office of the Ombudsman. Papatayo ng karagdagang report mula sa ating news team. Si Representative Terry Redon sinabi namang walang predetermined narrative sa impeachment trial itong si Vice President Sara Duterte at malaki raw ang maaaring ambag ng pangalawang pangulo para sa sariling impeachment ng defense team. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalie Soberano.
1: Bombo Dennis, itinanggi ni House Prosecutor Representative Terry Redon na may predetermined narrative o nakatakda ng resulta ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Redon, bahagi mismo ng proseso ang depensa ni Duterte kaya hindi tama na sabihing may iisang kwentong itinakda para sa paglilitis. Anya, parehong may pagkakataon ang prosecution at depensa na ilahad ang kanilang mga ebidensya at paliwanag sa mga alegasyon. Giit pa ni Redon, mas mahalaga ang mga ebidensyang ilalahad ng magkabilang panig kaysa sa mga political narrative. Kung sapat ang ebidensya ng prosecution, maaari itong humantong sa conviction. Pero kung sapat naman ang depensa ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga abogado, maaari itong humantong sa acquittal. Pakinggan natin si Representative Terry Redon.
2: Tingin ko naman ho, sa dulot-dulo ang pinakamahalaga sa Senator Judges at sa atin pong mga kababayan, yung pong pagkakalatag ng ebidensya, no? At yung pong pagbabalanse noong pong katotohanan na kaya hong magawa ng depensa. Kasi sa dulot-dulo naman ho, hindi naman ho politika yung magsasalita rito eh. Ang magsasalita ho talaga rito, ano ho ang nailatag ng prosecution, ano ho yung nailatag ng depensa sa kabuuan, no? At kung sapat ang ebidensya mailatag ng prosecution, magkakaroon ho tayo ng conviction. Kung sapat po yung depensa na mailatag po ng ating pong pangalang pangulo at ng kanya pong mga abogado, edi magkakaroon po tayo ng acquittal. So, Pico, that is how impeachment trials work, no? So, yung pong mga political narratives na binabanggit or political objectives, mas secondary po yun kesa doon sa hangarin na mailatag yung katotohanan.
1: Naniniwala naman si Redon na mahalagang may ambag si Vice President Sara Duterte sa paghahanda ng kanyang depensa sa impeachment trial kahit hindi siya abogado. Giit ni Redon, habang nagpapatuloy ang paglilitis, dumarami ang ebidensyang inilahad laban kay VP Sara. Binanggit niya ang testimonya ni Gina Acosta na umano'y nagturo kay Duterte bilang nag-utos sa pagbibigay ng 125 million confidential funds kay Mr. Dante Lachica. Dahil dito, sinabi ni Redon, mahalagang makita ang aktibong presensya ng pangalawang pangulo sa paglilitis at sa paghahanda ng kanyang depensa. Pakinggan natin si Representative Terry Redon.
2: Impeachment trial, pero siya po yung nasasaktal dito po sa bagay nito, siya po yung akusado. So malaki po yung bahagi na maiaambag ng atin pong pangalawang pangulo, hindi lang po doon sa presentasyon ng ebidensya, kundi kahit doon po sa kabuang latag po at paghahanda ng depensa dito po sa bagay na ito. Kasi sa bawat araw po na dumaraan, yung pong hakbang-hakbang at piece by piece po na pagpapakita ng ebidensya, pabigat po ng pabigat ito eh. Lalo tigit, nakita ho natin doon sa testimonya ni Ms. Acosta, siya na ho mismo yung itinuturo ng kanya ho mismong tauhan na nag-utos ng pagbibigay noon po nga perang 125 million kay Mr. Lachica. No? So, very important ho na makita ho at the very least yung presensya ng ating pong pangalang pangulo dito sa pagtatakbo ng paglilitis po niya mismo.
1: Target naman ng House Prosecution Panel na matapos sa katapusan ng Setyembre ang paglalahad dito ng ebidensya laban kay VP Sara. Ayon kay Redon, maaari itong magbigay sa depensa ng panahon mula October hanggang kalagitnaan o huling bahagi ng Nobyembre para ilahad ang kanilang ebidensya. Layunin din nilang matapos ang impeachment trial bago sumapit ang buwan ng Disyembre. Sinabi pa ni Representative Redon na suportado ng prosecution ang mabilis na paglilitis, lalo't nais din umano ni Duterte na mapabilis ang proseso. Sinabi pa ng mambabatas na posibleng susunod na talakayin ang alegasyon ng bribery, bagamat wala pang final na desisyon ang prosecution.
3: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Nasa 18 minuto na makalipas ang 6 ng gabi, bumalo na mga kabombo sa 6.5 milyong Pilipino ang nakaahon mula sa kahirapan matapos na bumagsak sa record low na 9.7% ang antas ng kahirapan para sa bansa noong 2025. Ayon ho yan sa data ng Philippine Statistics Authority. Ito naman ang unang pagkakataon na bumaba sa single digit lamang ang antas ng kahirapan na itinuturing na isang malaking milestone dahil nakamit ito ng mas maaga o 3 taon bago pa man ang target na 2028 sa ilalim ng Philippine Development Plan ng pamahalaan. At base nga sa data mula sa Philippine Statistics Authority, nasa 11 milyong Pilipino ang namumuhay na mababa sa poverty threshold noong nakalipas na taon, mababa mula sa 17.5 million noong 2023. Ang pagbaba na ito ng antas ng kahirapan ay kasunod na rin ng pagtaas ng nominal na kita sa 22% sa pagitan ng 2023 at 2025. Matas yan mula sa naitalang inflation rate na 5% sa parehong panahon. Sa isang statement ay sinabi ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na sa unang pagkakataon, mas mababa sa isa mula sa 10 Pilipino ang namumuhay na mababa sa poverty line. Nagpapakita rin ito anya ng pagkakaabot ng mababang antas ng kahirapan bago pa man ang target ng pagpapalawak sa economic opportunities, kakibat ang epektibo na social protection na makapagbibigay ng makabuluhan na pagbabago sa buhay ng mga mamamayan. Abangan mamaya ang ating pong panayam sa isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, Engelman, sa napapanahong mga paksa, lalo na yung may kinalaman sa mga kabataan at iba pang mga usapin. Mamaya ho yan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy nating balitaan dito pa rin sa Bombo Network News. Samantala, komo na tayo ng dagdag pang mga report. Itong paglahok sa halalan, maaari daw magbigay ng insentibo para doon sa mga persons deprived of liberty. Ayon yan sa Commission on Elections. At ang poll body ay nagsabi na kailangang makapaghanda sa Setyembre para naman sa barangay at sanggunian kabataan elections yung filing ho ng Certificate of Candidacy. May schedule na ho ito, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Tignan ho natin kung makakasunod doon sa naturang schedule. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Isa Cotoner.
4: Maaaring magkaroon ng dagdag na insentibo ang mga persons deprived of liberty para makilahok sa halalan matapos aprobahan ng Commission on Elections ang polisiya na kumikilala sa electoral participation bilang batayan para sa good conduct time allowance at time allowance for study, teaching or mentoring, kabilang sa mga aktibidad na maaaring kilalanin ang pagpaparehistro bilang botante, aktwal na pagboto at pakikilahok sa voter education. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, layunin itong kilalanin ang karapatan ng mga PDL na maging aktibong mamamayan habang isinusulong din ang kanilang rehabilitasyon. Sinabi ni Garcia na mahalagang maramdaman ng mga PDL na kinikilala pa rin ang lipunan ng kanilang pagiging mabuting mamamayan, lalo na ang mga kwalipikadong makaboto. Nagkikipag-ugnayan din ang komisyon sa Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology para sa pagbuo naman ng Memorandum of Understanding na magsisilbing batayan sa pagsasama ng electoral participation. Samantala, sa ibang balita naman, sinabi ni Garcia na naipabatid na rin nila sa Kongreso ang target na timeline ng COMELEC para sa paghahanda sa barangay at sanggunian kabataan elections. Bagaman iginagalang ng poll body ang magiging desisyon ng Kongreso, hinggil sa halalan, kailangan na rin anya ng komisyon na magsimulang maghanda pagsapit ng Setyembre. Partikular dito ang filing ng Certificate of Candidacy na nakatakdang isagawa mula September 28 hanggang October 5 sa buong bansa kung matutuloy ang kasalukuyang itinakdang election calendar. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
5: Napakaliwanag nating binanggit sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng Kongreso. Sabi po natin, sana po marisulba ang issue na ito bago matapos ang buwan ng September, sapagkat September 28 po hanggang October 5 ang filing ng Certificates of Candidacy sa buong Pilipinas ng mga kakandidato sa barangay at sanggunian kabataan. Niliwanag po talaga natin yan. At sinabi rin po natin na kinikilala, nire-respeto natin yung pong dahilan ng Kongreso sa pagpapaliban. Ang sabi po nila ay meron daw pong crisis, lalo-lalo na ang energy crisis. Kung meron pong isang ahensya ng pamahalaan na mas alam kung ano dapat ang nangyayari sa ating bansa, yan po ang ating Kongreso. And therefore, the COMELEC will bow to the wisdom of Congress. Sa part po ni COMELEC, maaari pong kami ay apektado rin ng crisis. At ang sabi namin, yung natitira namin 11 billion pesos, matapos makagastos kami ng 8 billion pesos, ay maaari hindi sapat. Subalit ang problema namin, paano namin dadagdagan yung budget na yon?
4: Ayon kay Garcia, mahalagang malinaw ang magiging desisyon ng Kongreso sa lalong madaling panahon upang magkaroon ng sapat na panahon ang komisyon para sa paghahanda sa halalan, kabilang ang election preparations, logistics at iba pang kinakailangang proseso. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radyo, Bombo!
0: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Oras na po natin sa buong kapuluan, 25 minuto na makalipas ang ika-anim ng gabi. Ihigpitan ng Philippine National Police ang mga panuntunan para yan sa seguridad ng mga baril na ini-issue sa mga tauhan ng pambansang pulisya kasunod rin ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University nitong Martes, 18 ng Agosto ng taong ito. Ayon sa Philippine National Police, inatasan na ng pinuno ng pambansang pulisya na si Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang commander na palalahanan ang mga pulis sa wastong pag-iingat at paghawak ng baril kapag ka sila ay off duty at nasa bahay. Hindi dapat na iwanan ang mga armas sa mga lugar na madaling ma-access ng mga bata. Sinabi rin ng hepe ng pulisya na dapat ay isama ang mga paalala hinggil sa firearms accountability sa unit briefings at pati na yung sa formations para mapataas ang kamalayan ng mga tauhan ng pulisya at maiwasan ang mga insidente kagaya ng hindi maayos na pagtatago ng baril. Binigyang diin ang pinuno ng Philippine National Police na maaaring magresulta sa pagkawala ng buhay ang kagyat na pagpapabaya ng mga ito. Kaugnay niyan, sinabi ng general na suportado nila ang mas mahigpit na pananagutan sa mga gun owners at iginit na non-negotiable ang responsableng pagtungo at yung pag-iingat ng mga baril sa kanilang jurisdiksyon. Ginawa naman ng pambansang pulisya ang naturang deklarasyon at direktiba kasunod rin ng marahas na pamamaril kamakailan sa loob ng mismong paaralan dyan sa Zamboanga kung saan ang ginamit na baril ng estudyanteng suspect ay mula ho sa kanyang ama na isang customs police chief. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na kinuha ng bata ang mga baril mula sa sasakyan ng kanyang ama. Kuha pa tayo ng karagdagang report mula sa atin pong mga reporters maya-maya lamang. At isang mahalagang panaya muna ang atin hong tutunghayan sa pagkakataong ito. At nakakadaupampalad ho natin sa himpapawid ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel bilang tagapagsalita po nito at kinatawan mula sa Kabataan Party List si Representative Rene Luisco. Magandang gabi po ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito at napapanood at napapakinggan po tayo sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines. Welcome to the program.
6: Thank you po, Bombo Sir Dennis, and salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo.
0: Mm-hmm. Kasunod po nitong mga panawagan sa impeachment court na sitahin yung mga sabi nga niyan, may mga inilalahad na maaaring makaapekto doon sa takbo ng trial. May mga pronouncement din ito si Vice President Sara Duterte. Ang natatandaan ko, yung parang nabanggit po niya yung bending the law na mga remarks. Ano, paano ho ito ina-address naman ang inyo pong panig? Lalo't may napipinto na ilalabas daw na ruling from the impeachment court regarding dun sa sub judice rule and related topics, representative ko.
6: We're hoping at nagtitiwala tayo sa impeachment court that it will exercise fairness and of course no yung pagkilala ng otoridad na dapat hawak niya sa ruling na gagawin niya. Nakita natin over the past few weeks ng impeachment trial or even months no na yung isa sa mga pinaka nagbibigay ng threats to the authority of the impeachment process and the impeachment court ay si VP Sara Duterte mismo. Hindi po magagaan yung mga sinasabi ni VP, no? Yung sinasabi na, yun nga, meron pong quote-unquote bending the law and even yung walang evidence and hindi po valid yung mga processes na ginagawa. Hindi po yan yung gusto nating impression na makuha ng maamayan sa proseso ng pananagutan. No? Ang gusto natin, kung meron mang at nilalatag natin ngayon no, yung ebidensya ng maling paggasta ng pera ng bayan, hindi po ito mahulog sa wala. Pero merong duduluhin na hindi lang yung pagbalik ng pera, pero yung paglagay nito sa tama, sa servisyo ng mamamayan. Kailangan po muna ng finding. And we're hoping for the greatest cooperation of all the parties in this finding. And what better way to do that no, than to respect the impeachment process. So hinihintay natin, inaasahan natin na yung ruling ng impeachment court ay mas tutulong doon.
0: Isa ho sa mga narinig po namin sa inyong panig, yung panawagan na personal na humarap ito si Vice President Sara Duterte sa mismong impeachment trial. Pero recently may pronouncement siya mismo nitong linggo lamang ho ito, habang nasa kasagsagan ng masamang lagay ho ng panahon, may interview ho sa kanya and sinabi niya na ipauubaya niya talaga doon sa kanyang legal team at wala siyang plano na humarap doon sa mismong impeachment court kaugnay ho ng paglilitis sa kanyang kaso. Any comment to that, representative ko?
6: I think that shows yung level of respect and level of recognition ni VP Sara doon sa mga processes na nangyayari, na hindi lang nakasalalay yung paggasta ng pera na hinawakan niya, no, pero yung pagtingin doon sa kung gaano ba siya ka-fit sa patuloy na pamamahala. Yun naman po yung sinasalang natin sa impeachment court eh. Kung hindi po si VP Sara magpakita ni isang beses sa harap ng impeachment court, ano pong respeto yung binibigay niya dito sa mga proseso ng pananagutan? So up until now, hindi lang natin ito hinahanap, no? Binubukas sa kanya na ibigay yon at ipakita sa mga mamamayan Pilipino yung respeto na to, at magagawa yon sa pagharap at pagsagot ng mga tanong na matagal na nating hinahanap yung sagot. So even though VP Sara says that now, no, alam naman po ng taong bayan kung ano yung hinahanap natin, no, yung katotohanan. Nasaan yung pera, no? Bakit po may napakaraming anomalya? Bakit po ang mismong special disbursing officer ng OVT ay nagsasabi na si VT mismo ang nagbigay ng instruction that led to these anomalous transactions? So we're looking for the answer. We're still hoping that VP Sara directly answers these questions. And muli, no, impeachment trial naman po niya ito. Ang nakasalalay dito, pangalan po niya, yung continuing hold on to power niya. I think it's in the best interest of everyone, the Filipino people, her included, na humarap po siya sa impeachment trial.
0: Okay. Bilang abogado, no, may mga proseso na talagang obligado ang isang nasasakdal na humarap sa korte. Ito ho ba sa impeachment process, batay ho sa inyong kabatiran, kung sakasakali na sa kabuuan ng proseso ay hindi ho talaga humarap ito si Vice President Sara Duterte, how about dun sa pagbasa ng hatol, mapipilit ho ba ng impeachment court, at ano ho ba ang sinasabi ng batas hinggil ho dito?
6: Ideally, ang isang accused, no, or in this case, respondent, dahil sui generis yung impeachment, no, hindi natin siya pwedeng makategorize as either respondent or accused lang. Pero okay, normally in criminal procedure, kapag may akusado, doon sa arraignment, no, kung saan ilalatag yung plea ng akusado, guilty or not guilty, dapat present siya. At tama, sa pagbasa ng hatol, dapat andun din siya. It's different in civil procedure. So sa civil procedure, not necessarily na kailangan pong humarap, no, to say guilty or not guilty, or kaya yung sa pagbasa ng hatol, dahil hindi naman po penal punishment yung ipapataw dito. So saan po nasan po ang impeachment process sa ganito? So ang tawag natin, no, sui generis. Ibig sabihin, one of its kind, yung impeachment proceedings. So nakikita natin na may maraming similarities at maraming pagtingin sa rules of criminal procedure sa pagdadaloy ng paghahatol, ay paglilitis, pero hindi naman po nakatali doon sa rules of criminal procedure. May sariling rules po siya. So siguro doon po sa tanong na mapupwersa po ba si VP Sara na magpakita sa paghahatol, I think that remains to be seen. Sa atin, sa bahagi ng understanding ko bilang lawyer, dapat po kapag ang isamang akusado or isamang may mabigat na parusang ipapataw sa kanya, dapat andun siya para marinig niya yon at maintindihan na ito yung parusang pinapataw sa kanya. Hindi naman po magaan yung pagtanggal sa posisyon ng kapangyarihan at forever na hindi ka na pwedeng humawak ng pampublikong posisyon. So doon po sa hatol, ako ideally andun po si VP Sara. Whether pupunta po siya or kaya pong idikta ng Senate Impeachment Court na gawin niya remains to be seen. Pero ako po, wala pong mawawala kung pusa po pumunta si VP Sara doon.
0: I see. Mm. Dumako na ho tayo sa, kumbaga, isa sa malaking article of impeachment. Ano, apat yung articles of impeachment. At ngayon ay nandun tayo sa article number 1, nauna yung number 4. Binibigyang diin po ng panig ng prosecution na yung paggamit ng acknowledgement receipt doon sa liquidation ay patunay ng irregularidad. Sapat na ho ba yung yung mga hawak na audit report ng Commission on Audit upang mapatunayan na dyan sa impeachment court yung paglabag sa Constitution at yung tinatawag na betrayal of public trust, representative ko?
6: Ang argumento po ng prosecution ay oo. Yung nasa audit report, napakarami pong anomalyan yan na kaya pong sabihin natin na betrayal of public trust ito. Meron pong counter-argument dyan ng defense, of course. Ito po ay narinig na natin sa House Committee on Justice, no, na hindi naman po final yung hatol sa COA na may notice of disallowance, na may decision na dapat ibalik ng OVP and even yung DepEd yung pera na minarkahan ng COA na mali ang paggasta. So, of course, may ganung separate proceeding, pero iba naman po yung threshold or standard pag sinasabi nating betrayal of public trust. Ang pag sinabi nating betrayal of public trust, yan po yung na didispense ba o na gagamit ba ng isang pampublikong opisyal yung kanyang responsibilidad at kapangyarihan para po yung binigay sa kanyang mga duties ay nagagawa niya. So, kasama dyan no, yung tamang paggasta ng pera. And kung ngayon, hindi naman po isa ang anomalyang tinitignan dito. Marami. Isa po yung na-mention yun na, no, yung acknowledgement receipts lang, yung sinumite bilang patibay no, na nangyari yung paggasta. Hindi po yun sapat. May titignan tayo at hinahanap na official receipts or even yung certification ng success ng mga operations, yung paggamit ng impormasyon. Lahat po yun, yun yung parang standard na hinahanap na yung pag-certify na nagamit sa tama yung confidential intelligence funds at wala po yun, no? Not to mention yung napakaraming irregularidad sa acknowledgement receipts, no? Yung pangalan na ginamit, yung quote-unquote physical impossibility na yung lahat ng acknowledgement receipts na yon ay ma-disburse sa iba't ibang lokasyon sa isang araw, no? O sa mga iilang araw lang. Nandyan din syempre yung mga irregularidad sa handwriting na ang NBI. May ilang acknowledgement receipts dated 2020. Ako, simple lang po yun, di ba? Kung ako, nang hiram ako ng barya sa nanay ko, tapos yung nanay ko nang hingi ng official receipt para patunay na ginamit ko talaga yung barya na yun pang bili ng kung ano man sa sari-sari store, hindi po sasapat na isusulat ko sa isang scrap of paper na I certify that I bought ganyan-ganyan for this amount of pesos. Di ba? Kailangan po yung official receipt. Kailangan yung acknowledged documentation necessary para mapatunay ang tama yung paggasta. Kung hindi, that could lead to betrayal of public trust. That is betrayal of public trust.
0: I see. With that, maraming salamat po sa mga butil ng impormasyon na naibahagi po ninyo sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa oras po na ito. Thank you so much.
6: Maraming salamat po at sana safe tayo at hindi baha sa atin at syempre tuloy-tuloy po na naghahanap ng pananagutan kahit sa napakaraming nangyayari ngayon. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat. Kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Kabataan Party List Representative Rene Luisco, isang abogado at tagapagsalita, isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At sa puntong ito ng ating balitaan, dagdagan pa natin ang ating mga report, yung iba't ibang effective na preventive measures para sa mga paaralan na is daw isulong at pagtingin pa ng mga senador kaugnay ng nangyaring school shooting incident dyan sa Zamboanga City. May balita dyan si Bombo Kim De Guzman.
7: Effective preventive measures ang nais na isulong ni Senator Risa Hontiveros sa naging pagpupulong sa Senate hearing kaugnay sa nangyaring insidente sa Zamboanga kung saan natalakay din ang online gaming tulad ng Roblox. Sa hearing, sinabi ni Hontiveros na ang mga ganitong karahasan sa paaralan ay isang collective failure. Napag-usapan din sa hearing ang mahalagang papel ng mga magulang upang mas bigyang pansin ang ikinikilos ng kanilang mga anak. Binigyang diin din ni Hontiveros

0: ang kahalagahan ng pagbibigay importansya sa mental health ng mga kabataan, maging ang parental guidance at engagement ng mga guardian. Dagdag pa ni Hontiveros, matapos ang ilang serye ng mga pagdinig, ay nais niyang bumuo ng malakas na committee report kung saan nakapaloob dito ang pagsasagawa ng legislative reforms at pagbibigay ng mga konkretong rekomendasyon na agad natutugon sa mga insidente sa bawat paaralan.
1: And the dagdag po dyan, maghahain din po ng panukalang batas ng tungkol sa Child Safety Against Violence Act na may direktang pananagutan ang adult na may-ari ng baril.
0: Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ng Philippine National Police kung may kaugnayan ba ang paglalaro ng online gaming, partikular na ang Roblox, sa naging hakbang nito sa marahas na insidente sa paaralan sa Zamboanga. Ito si Bombo Kim de Guzman and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: Samantala, prosekusyon ay patuloy daw sa mga preparasyon kaugnay ng sunod-sunod na kanselasyon ng pagdinig dyan sa impeachment court. At makahabol kaya itong kanilang mga presentation. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Cindy Grider.
3: Inihayag ni House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert Ace Barber sa eksklusibong panayam nito sa Bombo Radio na nananatiling produktibo ang kanilang panig kahit pa sa magkasunod na araw na pagsuspende ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barber, patuloy ang kanilang paghahanda sa mga ebidensya at mga itatanong sa direct examination ng testigo sa usapin pa rin ng Article 1 upang maiparating sa publiko ang mga importanteng detalye ng kaso. Nakasisiguro umano ang prosekusyon na mapananatili nila ang interes ng publiko sa susunod na hostile witness na kanilang ipipresenta sa katauhan ni dating Department of Education Special Disbursement Officer Edward Fajarda na pinaniniwala ang may malaking papel sa kaso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers.
4: Medyo kinakailangan maging interesting itong mga susunod na mga araw, Bombo Genesis. Pero ako, nakakasiguro ako na itong susunod na mga araw, no, dahil itong mga witnesses na ipipresenta natin ay talagang very interesting personalities sa likod nitong usapin tungkol sa confidential funds. Kailangan subaybayan mabuti ng ating mga kababayan nito at huwag sana mawala yung kanilang interes, oh, at yung kanilang enthusiasm na panuorin nang sa ganon ay sila mismo makadinig at makakita ng mga ebidensyang ilalatag ng prosecution.
3: Matatandaang sumalang din si dating Office of the Vice President Special Disbursement Officer Gina Acosta ukol sa usapin ng irregularidad sa pondong inilaan sa kanilang opisina bago pa nagkaroon ng pagsuspinde. Dagdag ng prosekusyon ang naging consistent na testimonyo na Acosta mula sa nauna nitong mga pahayag sa Kongreso ay nagpapakita ng malaking punto sa kanilang panig. Kaugnay nito, hiniling ng prosekusyon sa impeachment court na magdagdag ng isang araw sa pagdinig upang punan ang mga nasuspinding araw. Giit niya na ang usaping ito ay equally important sa ilan pang mahahalagang usapin na tinatalakay sa Kongreso. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers.
4: Dahil nga may mga ganitong cancellations, no, mga dalawang araw na nga na hindi natutuloy itong trial dahil nga sa masamang panahon, eh kung maaari sana dahil gusto nating matapos itong usaping impeachment kagad, eh kung maaari baka mapag-isipan naman ng ating mga senator judges na magdagdag ng isang araw. Halimbawa, yan yung Friday, no, na kung saan normally devoted yan for committee hearings, no. Pero kung wala pa namang committee hearings, baka sakali, no, na gamitin itong isang araw para karagdagang araw for impeachment trial.
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Bombo Police Report!
2: Sintabi mga kabombo, maselan ang susunod po nating balita galing dyan sa Central Visayas sapagkat mainit ang pagtatalo na uwi sa pagpaslang. Yung kuya ay pinagtatagan ng kanyang nakababatang kapatid sa probinsya ng Bohol. May ulat at panayaman. Star FM Cebu.
7: Sinampahan na ng kasong homicide ang 34 anyos na lalaki matapos nitong pagtatagain ang kanyang nakatatandang kapatid sa gitna ng mainitang pagtatalo sa Barangay Lundag, Pilar, Bohol. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Executive Master Sergeant Jerry Bernaldez, Deputy Chief of Police at PIO ng Pilar Police Station, sinabi nito na nakatira sa isang bahay ang magkapatid kasama ang kanilang mamagulang. Batay pa sa initial investigasyon, umuwing lasing ang 45 anyos na biktimang si Edgardo. Kay Bernaldez, mainit ang ulo ng biktima at paulit-ulit na sumisigaw na meron umano siyang nakaalitan. Sa gitna ng pagtatalo at matapos sinabihan ng suspect na si Julius na balikan at harapin ang nakaaway nito, kumuha umano ng itak si Edgardo at inatake ang kanyang nakababatang kapatid. Nakaiwas naman ang suspect at naagaw ito mula sa kanyang kapatid. Dito na umano pinagtataga ng suspect ang biktima na nagtamo ng sugat sa likod ng ulo at mukha. Agad itong binawian ng buhay at hindi na naisugod pa sa pag mutan. Matapos naman ang insidente, kusang sumuko si Julius sa mga pulis at kasalukuyan ngayong nakadetain sa Pilar Police Station. Paalala pa niya sa publiko na umiwas sa labis na pag-inom ng alak at huwag hayaang mauwi sa karasan ang anumang pagtatalo upang maiwasan ang kahalintulad na insidente.
8: Itong si victim ay darating sa kanilang bahay na nakainom or drunk. Talaging sumisigaw. May kaaway daw siya doon. So, ang ginawa ng suspect ay sinita siya. Sinabihan na babalik ka doon, hanapin mo yung kalaban mo. So, pag narinig na ni Cardo yung pangyayari, yung statement ni Julius, ay kumuha siya ng patalim at saka inasult si Julius.
7: Mula rito sa lungsod ng Cebu. Ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala, doon naman sa Dipolog City, may mag-asawang senior citizens ang natagpuan na wala ng buhay. Ang motibo sa pagpaslang ay inaalam na ho ng mga otoridad. May ulat ang Star FM Dipolog.
9: Blanco ba rin ang mga kapulisan kung sino ang responsable sa pagpaslang sa tatlong mag-anak na natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Turno ni Polog City? Ang mga biktima ay kinilalang sina Elisa Narvaez, 77 anyos, asawa nitong si Ludovico Narvaez, 82 anyos, at Luel Narvaez, 38 anyos, adopted son. Ayon sa PNP, may magasugat sa likod ng ulo ang mag-asawa habang nagtamo rin ng pinsala sa ulo si Luel. Natagpuan din sa lugar ang isang kaguran o manual coconut grater na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Patuloy ang sinasagawang malalimang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng motibo sa krimen bagamat hindi nakitaan ng force entry ang pamamahay ng mga biktima. Kasama rin sa tinitingnang angulo ay ang pagnanakaw dahil base sa nakuhang bank records ng mga otoridad sa isa sa mga biktima ay nakapag-withdraw pa ito noong July 22 ng pera na nagkakalaga ng 50,000 pesos. Sa pahayag naman ng kapitbahay ng mga ito na si Mario Realiza, wala umanong napabalitang nakaalitan o naging kaaway ang mga biktima sa kanilang lugar. Wala rin umano silang narinig na anumang ingay o kaguluhan sa nasabing bahay bago ang insidente kaya't laking gulat nila sa nangyari sa mga ito.
10: Kahit na malapit lang ang bahay namin sa koan, ano pangyarihan, pero wala mong kami narinig niya may gulo, may sigaw, may ano pang dili normal nga nangyari. Hindi man sa mga mabuting tao naman sila kasi matanda na sila eh. Kaya wala na silang sa dito lang nga koan sa mga kapitbahay, wala man silang nakita mga nangyari.
9: Mula rito sa 93.3 Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Sa karagdagan pang balita, paraan ng proceedings sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isang paglapastangan ay tinuturing ng ilan sa konstitusyon. Ayon ho yan sa isang constitutional law expert, may panayamang Bombo Radio Iloilo.
11: Tinawag ng isang constitutional law expert na mockery of the constitutional design of impeachment ang kasalukuyang takbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa paningam ng Bombo Radio kay Attorney Michael Henry Yusinko, sinabi nito masyadong umanong naging teknikal ang mga paglilitis at mas kahawig na nito ang isang criminal trial kaysa sa isang impeachment proceeding. Anya, hindi ito ang disenyo ng impeachment sa ilalim ng konstitusyon. Itinuro rin niya ang mga abogado, counsels at senator judges sa paraan ng pagpapatakbo ng proceedings, patikular ang sunod-sunod na objections at interjections. Gidney Yusinko, malaking bahagi rin ang responsibilidad ng mga nasa presiding officer dahil siya ang may kapangyarihang mag-control at manguna sa proseso. Anya, sa kasalukuyan, ang sobrang pagiging technical ng proceedings ang dahilan kung bakit nagiging mahirap itong sundan ng publiko.
12: Yung napapanood natin ngayon na tedious and boring and hindi mo na masundan, hindi yan yung disenyo ng ating saligang batas. What made that kind of situation are the lawyers, yung counsels, and also the senator judges themselves. Yung napapanood natin ngayon is a mockery of the constitutional design.
11: Si Attorney Michael Henry Yusinko. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Samantala, sa iba pang balita, yung presensya ng mga pulis ay hindi raw sasapat at yung edukasyon at mental health support ay dapat daw palakasin laban sa mga insidente, kahalintulad ng sitwasyon dyan sa nangyaring school shooting incident. May naging panayamang Bombo Radio Kalibo.
0: Nanawagan si Professor Danilo Arao ng University of the Philippines sa College of Mass Media and Communication na palakasin ang suporta sa mga estudyante, guro at guidance counselor upang makatulong na maiwasan ang pamamaril at iba pang krimen sa mga paaralan. Ayon kay Arao, mahalagang magkaroon ng mas maayos na learning environment, mas maliit na bilang ng estudyante sa bawat klase at sapat na silid-aralan upang mas mabigyang pansin ng mga guro ang kanilang mga estudyante. Mahalaga rin anya ang mental health support, peer counseling at maagang intervention upang agad matukoy at matulungan ang mga estudyanteng nakakaranas ng problema o mabigat na sitwasyon. Sinabi pa ni Arao na walang sapat na ebidensyang nagpapatunay na direktang nagiging sanhi ng pagiging marahas ng mga bata sa totoong buhay ang violent video games gaya ng Roblox. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng media literacy at critical thinking, gayon din ang wastong pag-iingat ng mga baril upang hindi ito mapasakamay ng mga bata at mga taong walang lisensya. Para kay Arao, hindi sapat ang dagdag na presensya ng mga pulis sa mga paaralan. Mas kailangan umanong palakasin ang edukasyon, guidance services at mental health support upang maagapan ang mga problema ng mga estudyante at maiwasan ang karahasan.
13: Ang punto po natin dito sa usapin ng enabling environment, dapat na pondohan at dagdagan pa yung suporta para sa mga guro, para sa mga estudyante sa usapin halimbawa ng pagkakaroon ng mga guidance counselor para hindi lang physical health through physical education courses yung gagawin, kundi pati na rin yung mental health through proper education and proper orientation. Kung kinakailangan ng peer guidance o peer counseling, gawin din natin yon.
0: Si Professor Danilo Arao ng University of the Philippines College of Mass Media and Communication sa kanya naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kalibo. Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Ang mga magulang at guro ay hinimok naman na bantayan ang pagbabago ng ugali ng mga kabataan at bukas na komunikasyon. Mahalaga raw tignan pati na yung mental health. Ayon ho yan sa isang guidance advocate. May balita ang Bombo Radio Coronadal.
14: Hiniwok ang mga magulang at guro na maging mas mapagmatsyag sa mga pagbabago sa pag-uugali ng mga kabataan at panatilihin ang bukas na komunikasyon upang mas maagang matukoy ang posibleng emotional at behavioral concerns. Sa panayam ng Bomboradyo Coronadal, sinabi ni Hart Balkin, isang registered psychometrician, certified human resource associate at guidance advocate ng Holy Trinity College, na hindi dapat agad husgahan ang resibo o hindi pangkaraniwang pag-uugali dahil maaring dulot ito ng stress, family concerns, anger management at iba pang psychological factors. Dapat bantayan ang pagiging mainiti ng ulo at pagbabago sa pakikisalamuha. Hinimok niya ang mga magulang na regular na kamustahin ang kanilang mga anak, magbigay ng emosyonal na suporta at iwasan ang labis na pressure sa pag-aaral. Ang simpleng pakikipag-usap, pagpupuri sa pagsisikap at paglikha ng safe space ay malaking tulong sa kanilang kumpiyansa at mental well-being. Para naman sa gadgets at social media, inirekomenda ang malinaw na screen time limits at balancing oras para sa pag-aaral, pahinga at family interaction. Dapat ding maging responsable sa pagbabahagi ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga insidente o banta sa paaralan. Binigyang diin ni Balkin na hindi kahinaan ang mental health concerns. Mahalaga ang maagang paghingi ng tulong sa pamilya, guidance personnel at mental health professionals, lalo na bago lumala ang problema.
15: Ken, ano naman kasi, a process, many factors na kung bakit ba nag-engage ang bata ng ganyan. We don't know if there is an internal force or factors or there is an external force. So possibly, that child was triggered by many factors. And of course, parents, don't pressure your children to have this specific grade para lang masatisfy yung para maging magkaroon lang ng satisfaction yung sarili nyo na good talaga sila as student. Mm-hmm. All children are doing their best po. So please don't put them a bad pressure, just a good pressure.
14: At yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rachel Lutang and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
6: Bombo Sports News!
2: Sa huling ulat ho naman ng atin hong ipapasok sa Bombo Network News, ito ang Filipino Arnis athlete na si Rose Ashley Montiville ay nasungkit ang tatlong gintong medalya sa kanyang sinalihang larangan sa 18th WCAF World Championship doon sa bansang India. May nakalap na impormasyon ng Star FM Dagupan.
16: Naging matagumpay ang kampanya ng Filipino Arnis athlete na si Ross Ashley Monville matapos masungkit ang tatlong gintong medalya sa 18 World Skrima Cali Arnis Federation o WCAF World Championships na ginanap sa New Delhi, India nito lamang buwan ng Agosto. Bukod kay Monville, nakapag-uwi rin ng mga medalya sina Dexler Bulambao, John Bert Bacor, Nawami Pamaloy, Chris Samuel Delphine, Mary Aline Aldiguer, Maria Cristal Jane Sampio at Bryce Daniel Maraytay. Sa naging parehan ng Story FM, naguban kay Monville, ibinahagi nito na naging kumpiyansa siya na makapag-uwi ng isang gintong medalya pero hindi inakala na magiging tatlo pa.
17: Actually ako, aim ko na talaga magkaroon ng gold medal talaga makapag-uwi. Pero ang hindi ko in-expect na mas wipe ko lahat ng nung categories na na-enteryhan ko. Kasi parang sa akin lang, syempre nakakakaba pa rin eh. Kasi out of 40 athletes, 8 lang yun napadala. So syempre medyo pressure talaga sa amin na mga pumunta dun. Kasi kailangan namin talaga makakuha ng medal para din syempre sa country natin. Iba din yung pressure nun na bit-bit mo talaga yung flag. So ayun, hindi ko in-expect na makuha ko yung tatlong medal.
16: Samantala, ang nasa aming torneo ay nilawakan ng mga Arnis athlete mula sa 11 bansa kung saan muling nagpakitang gilas ang mga Pilipinong atleta sa international stage. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Story FM Dagupan. Ako si Star DJ Alan Pawikan, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Kabombo, ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading noon pong araw ng Huwebes. At sapagkat ngayon ay piyesta opisyal, magre-resume naman ang kalakalan pagsapit na ho ng Lunes. Naitalang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 61 pesos and 67 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 89 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 68 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 48 centavos. Ang Euro ay 72 pesos and 24 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Matutunghayan ito sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa ating mga lalawigan, masusubaybayan ang mga palatuntunan sa ating mga himpilan. Sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Roja. Sa Kalibo, nariyan po ang atin pong himpilan ng Bombo Radio Kalibo, Saklaw, ang iba pang bahagi ng probinsya ng Aklan. Habang doon naman sa Eastern Visayas, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, narito ang Oracio Imperata for deliverance from calamities.
18: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Yan ang galipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News bukas na huyan, alas 7 ng umaga. Subaybayan ang atin pong balitaan. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!
19: Star FM,
20: the best music station across the nation.
21: Kwelang-kwela ng mga DJs.
20: Ang galing sa information.
22: Fully digitalized. It's all for you.
23: Star FM across the nation.
24: Sa palengke, may swerte.
25: May swerte? Sa palengke?
24: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
26: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
24: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
26: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
27: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
28: It's time to fiesta with Bet88.
29: Come dance with me.
28: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
30: It's always a party at Bet88.
31: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
32: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with sarsaya oyster sauce?
33: Kapit bahay!
34: Hi, Mare!
32: The
1: dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakabit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami

0: for life.
1: Pure gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
4: Basta Star.
5: Ayos, nakakapagod naman.
6: Ayos lang yan. Kahit buong araw tayo nagtatrabaho, syempre, di tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ng Star FM.
5: Tama, sure na hindi ka maboboring sa ganda ng mga playlist. At sabayan pa ng mga kwelang DJ.
6: Tara, buksan mo na ang radyo.
7: Dahil kaming mga mananahi dito sa Laguna, lagi naming kapiling ang 102.7 Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA-CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1,

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
10: Philippines number one, Star FM.
11: Good morning!
12: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Sabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week on Star FM.
13: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
3: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
5: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Ayos na.
9: Star.

0: fuerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.

0: products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!

0: 102.7. 102.7. Star
1: FM. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
7: Kapit bahay! Hi, Mare!
6: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
7: Kapit ka dyan!
6: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
7: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
8: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
9: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
10: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
9: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
10: Orokan, maayos ang buhay mo.
9: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
9: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
12: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
13: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
12: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo. Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla!

0: Excellence. 6 na pong taon sa paglilingkod. 6 na pong taon sa katotohanan. 6 na pong taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Sabado, ika 22 sa buwan ng Agosto taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, ang Typhoon Saudel na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility maaaring pumasok sa mga susunod na linggo at yung habagat maaaring namang muling lumakas.
3: Si former House Speaker Martin Romualdez naman iginingit na walang matibay na ebidensya na naguugnay sa kanya sa flood control scam, pero ang Office of the Ombudsman minaliit ang general denial.
2: Ang panig ng prosekusyon na sinabing ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ay maaaring lumabag sa sub-judice rule. Inamo na ilahad ang impeachment court ang mga reklamo at ang kampo naman ng pangalawang pangulo na nindigan na hindi pa rin dadalo ang Vice Presidente sa trial.
3: Abangan mamaya sa ating police report, 4 na sawi kabilang ang bata sa sunog na nangyari sa Pasay City.
2: At sa ating balita sa iba, yung dagat ang bansang Iran nagbabala na devastating ang magiging tugon daw sa bagong banta ng Estados Unidos. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
4: Bumbo Weather Update!
2: Posibleng pumasok sa araw ng Lunes o kaya naman ay Miyerkules ang binabantayang Typhoon Saudel na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa data ng State Weather Bureau. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 2,725 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon at kumikilos ng pahilagang kaluran sa Bilisyan na 25 kilometro kada oras. Pinapakita natin sa ating satellite image, mga kabombo, ang tatlong sama ng panahon na nasa paligid ng Pilipinas at yan ay patuloy na aantabayanan sa mga darating na araw sapagkat ang paparating na bagyo ay may taglay na maximum sustained wind na 130 kilometers per hour at meron namang pagbugsong 160 kilometers per hour at posible pang lumakas. Kapag ka nakapasok na ito sa Philippine Territory, tatawagin yan bilang bagyong Obet. Bagamat hindi inaasahan na direkta ho itong magla-landfall o tatama sa kalupaan ng bansa, ang Typhoon Saudel ay sinasabing posible na magpalakas dyan sa southwest monsoon o habagat na magdadala muli ng marami mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Samantala, ang low pressure area naman at dating bagyong Neneng ay huling namataan sa layong 735 kilometro sa hilagang silangan ng Itbay at Batanes na may mataas naman na tsansa na maging isang tropical depression sa susunod na 24 na oras. Abang ang isa pang low pressure area sa labas ng Philippine Territory na nasa layong 1,220 kilometro sa silangan ng northeastern Mindanao ay ganap na hong naging isang tropical depression na nangangahulugan na isa na huwi itong bagyo. Ngayon man, ito ay napakalayo pa sa ating teritoryo at hindi pa ito bibigyan ng local name.
3: Sa ibang balita naman, mga kabombo, Star Nation, binigyan din ni former House Speaker Martin Romualdez na nagdudulot ng matinding pagdududa sa mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa flood control anomalies. Itong pagbawi sa testimonya ni Orly Gutesa at mga affidavit ng 25 dating driver at security aide ni former Representative Elizalde Co. Inihayag ito ni Romualdez sa kanyang 25 pages na supplemental counter affidavit na isinumite sa Office of the Ombudsman noong araw ng Webes. Anya, hindi lamang umano sinisira ng mga bagong salaysay ang kredibilidad ng mga pangunahing testigo, kundi may ilan ding nagsabing inalok sila ng pera kapalit ng paglagda sa mga inihandang affidavit. Iginiit ni Romualdez na wala pa rin direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa mga umano'y kickbacks, mga contractors o walang contractors, opisyal ng Department of Public Works and Highways na nagsabing nagbayad o humingi siya ng komisyon at wala rin umano'y financial record na nag-uugnay sa kanya sa illegal na pera. Dahil dito hiniling niyang huwag nang ituloy ng ombudsman ang mga reklamo laban sa kanya. Samantala, sinabi naman ni House Impeachment Prosecutor Terry Redon na ang sunod-sunod na pagbawi ng mga aligasyon ay maaring indikasyon na gawa-gawa lamang ang mga testimonya. Hinikayat niya ang mga mambabatas na nadawit na sampahan o habulin ang mga taong nasa likod umano ng naturang mga aligasyon, kabilang ang mga sinasabing political operatives.
2: Limang minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa Bombo Network News. Pinatikos ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang panukalang 4.55 bilyong piso na confidential at intelligence fund para yan sa Office of the President para sa taong 2027 national budget. Ayon kay Representative Tinio, halos kalahati ng confidential at intelligence fund ng Office of the President ang nakalaan sa confidential at intelligence fund na kumakatawan din sa 42% ng kabuuang 10.773 billion pesos na confidential at intelligence fund ng pamahalaan. Kinwestiyon niya kung naayon sa transparency at good governance ang naturang halaga, lalo na at mahigpit na sinusuri ngayon ang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit ni Tinio na walang dapat na double standard sa pagbusisi sa confidential funds at muli niyang hinikayat ang mga hakbang upang buwagin na ng tuluyan ang confidential at intelligence fund upang mailipat ang pondo sa mga para sa edukasyon, serbisyong panlipunan at agrikultura.
3: Samantala, wala pang pinal na desisyon ng Senado sa panukalang pagbabago sa schedule ng regular na sesyon at impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, may consensus umano sa posibilidad na pagpalitin ang oras ng regular session at impeachment trial. Pero sinabi naman ni Senator Tito Soto III na wala pa silang napagkakasunduan. Sa ngayon, 16 sa 92 days na inilaan para sa impeachment trial ang nagamit na. Dalawang hearing din ang nakansela ngayong Linggo dahil sa malakas na habagat at mga nararanasan nating pag-ulan. Kabilang sa mga opsyong pinag-aaralan ang pagdaraos ng trial tuwing araw ng Webes, Biyernes at Sabado, pagpapalit-palit ng schedule ng sesyon at trial o pagdaragdag ng trial dates upang mapabilis itong paglilitis bago magsimula ang budget season sa Agosto 27.
2: Naghatid niyan sa atin sa oras ng 27 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan sa puntong ito ng atin pong Bombo Network News. Kuha muna tayo ng update mula sa ating news team sapagkat yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaari daw lumabag sa sub-judice rule ay hinamon na mailahad sa impeachment court ang mga reklamo ayon huyan sa panig ng prosecution. May balita si Bombo Isa Cotoner.
5: Iginiit ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na dapat ding suriin ng Senado na nagsisilbing impeachment court ang mga pahayag ng Vice Presidente na maaaring makaapekto sa kredibilidad ng paglilitis. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Philippines, sinabi ni prosecution panel spokesperson Representative Renee Co, dapat iisa ang pamantayang ipinatutupad sa lahat ng sangkot sa impeachment proceedings. Dagdag pa ni Co, maaaring pumasok sa sub-judice rule ang pahayag ni Duterte na bending the law sa gitnayan ng impeachment trial. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni prosecution panel spokesperson Representative Renee Co.
6: It will exercise fairness and of course no, yung pagkilala ng otoridad na dapat hawak niya sa ruling na gagawin niya. Nakita natin over the past few weeks ng impeachment trial or even months no, na yung isa sa mga pinaka nagbibigay ng threats to the authority of the impeachment process and the impeachment court ay si VP Sara Duterte mismo. Hindi po magagaan yung mga sinasabi ni VP, no? Yung sinasabi na yun nga, meron pong quote-unquote bending the law and even yung walang evidence and hindi po valid yung mga processes na ginagawa. Hindi po yan yung gusto nating impression.
5: Matatanda ang sinabi ng Vice Presidente noong August 6 na hindi na niya kailangan guluhin umano ang paglilitis dahil magulo na ang mga ito at may mga hakbang na tila bending the law. Para kay ko, mas nararapat sanang inilahad ni Duterte sa mismong impeachment court ang kanyang mga reklamo kaysa magsalita sa labas ng paglilitis. Hinimok din ng prosecution panel ng impeachment court na agad na umaksyon kung may mga pahayag na maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa proseso ng impeachment trial. Muli, ang tinig ni prosecution panel spokesperson Representative Renee Ko.
6: Hoping for the greatest cooperation of all the parties in this finding. And what better way to do that no, than to respect the impeachment process. Hintay natin, inaasahan natin na yung ruling ng impeachment court ay mas tutulong doon.
5: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala, mga kabombo, mga Kastar Nation, patuloy natin na kino-coordinate ang kampo naman. Ito si Vice President Sara Duterte upang makapagbigay ng panig hinggil sa mga aligasyon pa rin na ipinupukol para sa kanya. Subalit hanggang sa mga oras po na ito ay wala pa naman hong tugon para sa anumang panayam o ano pa mga pahayag mula sa kanilang kampo. Ang Bombo Radio Philippines ay nananatiling bukas para naman sa magkabilang panig hinggil sa mga usapin. Samantala.
3: Inihayag ni Bicol Sarok Partilist Representative Terry Ridon na lalong bumibigat ang ebidensyang inihaharap ng House Prosecution laban kay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Anya hakbang-hakbang na lumilitaw ang mga detalye na anya'y nagpapatibay sa legasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Partikular na binigyan din ni Ridon ang testimonya ng dating Office of the Vice President, Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, na nagsabing inatasan siya ng Vice Presidente na i-turn over ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating Security Officer ng Office of the Vice President. Ayon kay Ridon, mahalagang bahagi ito ng kaso dahil hindi umano ang Office of the Vice President, Disbursing Officer na si La Chica at hindi rin na ipakita sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit ang kanyang papel sa paghawak ng pera. Itong 125 million pesos ay bahagi ng kabuang 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na inilabas mula Disyembre taong 2022 hanggang unang tatlong quarter ng year 2023. Samantala, itong 112.5 million pesos naman ang inilabas sa Department of Education noong taong 2023, kaya umabot sa 612.5 million pesos ang confidential funds na saklaw ng impeachment complaint. Sa mga audit findings ng Commission on Audit, 448.287 million pesos sa Office of the Vice President expenditures ang na-disallow. Inaasahan din ang prosecution at testimonya ni former Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda tungkol dito sa 112.5

0: sa atin sa oras na 13 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, itutulak ni Senator Panfilo Ping Lacson ang panukalang batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa doon sa mga taong nanghihikayat, nananakot o kaya naman ay namimilit sa iba na gumawa ng perjury o pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Ayon nga kay Lacson, kasunod ito ng pagbawi sa testimonya ni dating Marine soldier na si Orly Gutesa at ilan pang binansagang maleta boys na una nang nag-akusa sa umunoy paghahatid ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Anya, hindi na nakakapagtaka ang pagbawi ni Gutesa ng natura mga pahayag dahil nakita umano na ang kanilang panig na kinukuchito noon dyan sa Senado sa kanyang pagharap sa hearing. Binigyang din ni Lacson na may pananagutan din ng taong nag-uudyok sa iba pang mga gumawa ng perjury o pagsisinungaling sa ilalim ng Republic Act 11594 o mas mabigat na ang kaparusahan para sa perjury, kabilang na ang pagkakabilanggo sa ilalim ng prison mayor at multa na hanggang 1,000,000 piso. Ngunit sinabi niya na kulang pa rin ang pagpapatupad nito. Tinawag pa ni Senator Lacson na tila naging lucrative business na ang pangalitan ng testimonya at recantation, lalo na kapag kasangkot ang mga personalidad sa politika. Iginit pa ng mambabatas na kailangan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas at panagutin ang hindi lamang yung mga nagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa, kundi pati na ang nasa likod ng pag-uudyok para sa kanilang pagsisinungaling.
1: Bombo Police Report.
0: Hindi bababa mga kabombo sa 4 katao ang naitalang binawian ng buhay. Kabilang huri ito yung 3 taong gulang na bata ay nasawi dyan sa pagkakatrap sa nasunog na bahay sa Barangay 107 sa Pasay City nito pong Biyernes. Mabilis kasing kumalat ang apoy sa mga kabahayan na gawa sa light materials. Umabot din ang apoy hanggang sa kalapit na barangay. At ayon nga sa mga residente, posibleng sumabog na tangke ang pinagmulan ng sunog o yung liquefied petroleum gas. Ngunit patuloy pa rin na iniimbestigahan ito ng mga otoridad hanggang sa mga oras na ito. Dakong alas 4 ng hapon kahapon mga kabombo, nang tuluyang mapula ang pagkalat ng apoy. Sa clearing operation, natagpuan ng mga bombero ang mga labi ng mga biktima. 2 sa bangkay ang natagpo ang magkayakap at hinihiling at hinihinala, na kabilang dito ang 3 taong gulang na bata. Matapos naman ang paunang impormasyon, kabilang sa mga nawala ang isang mag-asawang senior citizen at isang batang nasa edad na 3 at isa pang adult na babae. Tinataya naman na nasa 20 pamilya ang naapektuhan ng malaking sunog sa naturang syudad.
1: Bombo International News.
2: Nagbabala ang Iran ng devastating na tugon sakaling ipatupad ng Estados Unidos sa panibagong mahigpit na parusa laban dito matapos ihayag ng Washington ang planong putulin ang mga economic lifeline ng Tirana. Ayon kay Iran Armed Forces Chief of Staff Major General Ali Abdullahi, handa ang kanilang militar na tumugon sa anumang banta gamit ang kanilang land, sea, air and air defense at cyberspace capabilities. Inihayag naman ni United States Treasury Secretary Scott Bessent na ilalatag niya sa araw na Lunes sa mga planong pinakamahihigpit na financial sanctions laban dito sa Iran. Nagbabala rin si United States President Donald Trump sa mga bansang patuloy na magbibigay ng anumang uri ng mga tulong pang-ekonomiya sa Tirana. Samantala, sinabi naman ni Iranian Parliament Speaker Mohammed Bakir Kalibaf na tila nagpatanto na ng Washington na hindi nito kayang manaig sa direktang konfrontasyong militar. Iginiit niyang kailangang maghanda ang Iran upang malagpasan ng mga parusang ipinapataw ng United States.
0: Orasan natin sa buong kapuluan mga kabombo at mga kastarnation, 18 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. 17 Filipino seafarers ang nakatakda ng bumalik dito sa Pilipinas sa darating ho ng mga araw.

0: at yan ay matapos ang hindi nakilalang pinanggalingan ng projectile ang tumama sa kanilang cargo ship doon sa Strait of Hormuz na kinasawi ng isang kasamahang Pinoy. Ayon nga sa Department of Migrant Workers, nakatanggap ng tulong ang 17 nakaligtas na mga crew ng Liberia flag na MV Minoan Dignity mula ho yan sa Philippine Embassy sa bahagi ng Muscat at Migrant Workers Office. Inaasahan mga kabombo na darating ang seafarers dyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at yan ay bandang alas 10 ng gabi. Patuloy naman na inaasikaso ng mga otoridad ang pagpapauwi sa labi ng nasawing chief engineer ng naturang barko. Naganap nga ang insidente mga kabombo habang bumabagtas ang mga ito doon sa kontrobersyal na Strait of Hormuz at yan ay dahil pa rin sa kontrobersiya sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Isang mahalagang ruta kasi ng langis ang Strait of Hormuz dahil sa patuloy na tensyon sa kawalan ng katiyakan sa peace talks ng Iran at United States ay lalong tumaas ang tensyon sa nasabing bahagi ng karagatan na nagresulta sa pagkasawi ng ilang mga dumaraan sa Strait of Hormuz.
1: Sa ibang balita naman, mga kabombot Star Nation, ipresenta ng House Prosecution Team ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority's impeachment trial laban kay Vice President Salo Duterte ayon yan kay House Prosecutor Terry Ridon. Ito ay upang patunayan ang mga aligasyon na fictitious o gawa-gawa lamang ang mga individual na pinagbigyan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon sa mababatas, kasama ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority bilang mga testigo sa aligasyon na misused of confidential funds dahil sila ang nagsagawa ng pag-aaral at ibinunyag ito sa isinagawang House Inquiry. Lumabasaan niya sa pag-aaral na ang mga pangalan sa acknowledgement receipts gaya ng Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at iba pa ay hindi ipinanganak, hindi ikinasal at hindi nasawi sa Pilipinas dahil wala silang mga record ng Philippine Statistics Authority. Kaya't maipapakitaan nila na peke at gawa-gawang individual lamang ang mga ito, nangangahulugang mayroong kababalaghan at maling paggamit sa pondo ng bayan. Nauna naman ang inayag ng kampo ng Vice Presidente noong buwan ng Pebrero na nakahanda silang ipaliwanag ang paggamit ng mga alias says para sa confidential funds gaya ng kinikustrong recipient na Mary Grace Piatos na hawig sa sikat na isang brand ng chicheria at kainan.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga balita mga kabombo at mga Star Nation. Humingi rin ng tulong ang House Prosecution Panel sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Yan ay upang matukoy ang nasa likod ng mga peking pahayag at iba pang maling impormasyon tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Terry Ridon, isang peking pahayag na iniuugnay kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa ang kumalat sa internet at itinanggi naman ito ni Poa na siya ang gumawa ng naturang impormasyon at naglabas ng naturang posting. Sinabi ni Ridon na dapat na imbestigahan ng mga otoridad ang nagpapakalat ng ganitong content dahil maaari itong magdulot ng kalituhan sa publiko, lalo na yung tungkol sa impeachment proceedings. Binigyang din pa ni Ridon na kailangang manatiling bukas ang mga lehitimong source ng impormasyon tungkol yan sa paglilitis upang hindi mapunan ng mga fake news at misinformation ang kakulangan ng angkop na impormasyon para sa nasabing paksa. Laman din ng mga debate ang iba pang masalimot na mga bagay na karaniwan na pinanggagalingan yung mga fake news na nagdudulot ng pagkakaalitan at mga kalituhan na rin hinggil pa rin sa mga napapanahong paksa. Samantala,
1: nagpaalala naman ng Department of Labor and Employment sa mga empleyado na nagtamo ng work-related injuries na maaaring mag-avail ng compensation sa gitna ng tumamang kalamidad sa ating bansa. Nakapasa ilalim ito sa Employees Compensation Program ng Employees Compensation Commission na idinisenyo para protektahan ang kapakanan at financial security ng mga manggagawa. Ayon dito kay Executive Director Kaima Velasquez, ang saklaw ng kompensasyon ay hindi lamang limitado sa panahon na nasa lugar ng trabaho. Ang naturang tulong pinansyal anya ay nagsisilbing kapalit ng sahod para sa mga empleyado na pansamantalang hindi makapasok sa trabaho dahil sa job-related accidents o nagkasakit hanggang sa gumaling at makabalik naman sa normal na pagtatrabaho. Maari ring humiling ang mga pribadong empleyado ng ganitong benepisyo sa pamamagitan ng pag-file ng claim sa Social Security System o SSS, habang ang government workers naman ay maaaring mag-file ng claims sa Government Service Insurance System.
0: Nagatid niyan sa atin sa oras ng 24 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Tabangan ho mamaya, mga kabombo, meron tayong panayam sa isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ingil naman sa ilang paksa, lalo na yung tungkol ho sa mga kabataan na sunod-sunod na nasa sangkot sa mga karahasan. Mamaya ho yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Sa iba pang balita, hindi bababa sa 5 pasyente ang naitala ng binawian ng buhay dyan sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI dahil pa rin sa leptospirosis. Kasunod yan ng ilang linggo na naitala mga pagbaha at dulot ng habagat pati na ng mga nakalipas na bagyo dito sa ating bansa. Batay nga sa data ng naturang ospital ng gobyerno, simula noong Hunyo ay umabot sa 19 na kaso ng leptospirosis ang kanilang nai-record, kung saan ang pinakahuli na biktimang nasawi ay matapos na lumala ang kondisyon at magkaroon ng pulmonya at yung tinatawag ko na pulmonary hemorrhage o kaya ay pasintabi sa mga nag-aalmusal, ano? Yung pagkakaroon ho ng pagdurugo ng kanyang baga. Ayon nga kay Kidney Institute Nephrologist Dr. Arlene Lambana Cruzon, maraming mga pasyente ang napupunta sa kanilang pasilidad na mayroon ng severe na level ng kaso. Dahilan para lumala ito bago pa man sila makapunta sa ospital. Kabilang sa mga unang sintomas, mga kabombo, ito, pakinggan at panoorin po natin sapagkat kabilang dyan sa mga palatandaan kung ang isang pasyente ay merong lagnat, pananakit ng katawan at kasukasuan pagkatapos na lumusong ho sa tubig baha, no? At meron ding pamumula ng kanyang mga mata. Agad na ho itong ipasuri sa mga manggagamot upang maagapan ang kanyang sakit. Kapag lumala naman, maaaring magkaroon ng paninilaw ng balat at ng mata ng biktima. Magkakaroon din ng pagbabago ang kulay ng ihi nito at pagbaba ng dami ng kanyang nailalabas na ihi at pag-ubo at yung paglalabas ho ng dugo mula sa kanyang pag-ubo, mga kabombo. Samantala, sa San Lazaro Hospital ay umaabot naman sa 50 ang mga kaso ng leptospirosis, kabilang yung 24 na bagong admit lamang sa loob ng nakalipas na 24 na oras, abang 2 naman ang naitalang nasawi dahil pa rin sa leptospirosis. Nagbabala naman ang mga doktor na maaaring hindi pa nakikita ang pinakamataas na bilang o hindi pa ho umaabot dun sa peak ang mga kaso dahil maaaring tumagal ng 2 hanggang 30 araw ang incubation period ng leptospirosis. Ibig sabihin, magkatapos na lumusong ay 1 buwan ang lilipas bago ho nakikita yung mga palatandaan. Pero agad na hong magpasuri sa doktor upang maagapan ang sakit. Paalala tuloy ng mga otoridad hanggat maaari ay iwasan na lumusong sa baha, lalo na kung may sugat at kung hindi talaga maiwasan, gumamit ng rubber boots o kaya ay tiyaking maayos na natatakpan ng anumang sugat sa ating binti upa upang maiwasan na agad na makapasok yung sakit dahil ho dyan sa pagkalat ng leptospirosis ngayong panahon na sunod-sunod ang pagbaha.
1: Sa ibang balita naman, pinaalahanan ng Philippine National Police sa mga tauhan nito na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga baril, lalo na kapag naka-day off sila. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kailangang tiyaking ligtas at hindi maaabot ng mga kabataan o iba pang tao ang kanilang mga baril. Kasunod ito ng dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa loob lamang ng halos dalawang buwan. Noong buwan ng Hunyo, tatlong estudyante ang nasawi sa isang school shooting sa Tacloban City. Itong linggo naman, dalawang estudyante. Kabilang dito ang ilang hinihinalang gunman ang nasawi rin sa insidente doon sa isang universidad sa Zamboanga. Sa dalawang insidente, ginamit umano ng mga minor de edad ang service-issued firearms na kinuha mula sa kanilang kamag-anak o kanilang magulang. Iniutos din ng pambansyang pulisya ng Pilipinas sa mga police commander na regular na magpaalala tungkol sa wastong pag-iingat at pananagutan tuwing unit briefing at formation ng kapulisan. Samantala, maglalaan naman ang Philippine National Police ng mga tauhan para sa nationwide school safety drills ng Department of Education na nakatakdayan sa Agosto 25.
0: Mga kabombo at mga kastarnation, bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita natin sa umagang ito, ay makakausap po natin sa atin pong linya ng komunikasyon via Zoom ang isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Walang iba mga kabombo kundi si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Tayo ho ay napapanood at napapakinggan sa ating mga himpilan at sa ating digital platform. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po, Representative Sendanya.
2: Magandang umaga, Bombo Dennis and Bombo Jaira, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo.
0: Mm-hmm. Unang-una, nais po namin kayong makumusta, hinggil dito sa mga sunod-sunod na mga pangyayari at yung reaksyon ng inyong pong panig. Ano? Recently, magkakasunod po talaga na naitala na mga karahasan mula sa hanay ng mga kabataan at hindi lang basta kabataan, minor de edad. At merong pamamaril sa Tacloban, merong pananaksak sa Las Piñas, merong panibagong pamamaril sa Zamboanga. Sunod-sunod tapos yung edad nila, talagang naglalaro doon sa pagitan ho ng 13-14, around that age bracket. Ano ho ang take dito ng inyong panig para sa kumbaga, maaring agarang aksyon na po pwedeng gawin?
2: Well, baka po tayo talaga nababahala dito sa nangyaring lumalaganap na insidente ng karahasan sa ating po mga eskwelahan involving yung ating po mga learners at mga pupils. No? Nakalulungkot po talaga ito nangyari sa Tacloban, sa Zamboanga, at nakababahala kahit ito nabalitaan natin sa Cebu. No? At mas lalo po nakababahala kasi ito nga, nakita natin at isa sa dalawang shooting incident, ang parehong ginamit ay government-issued firearms. So parang galing pa sa gobyerno talaga yung mga baril na ginamit para makapanakit at makapatay ng kanilang mga kapwa. No? So sa dulo po, hindi lamang to usapin ng krisis sa edukasyon, ito po ay usapin ng krisis talaga sa karahasan. At kailangan po talaga ang not just whole of government, but a whole of nation approach para po tugunan itong problema po ng karahasan sa ating po mga paaralan, karahasan sa ating po mga kabataan. So, nananawagan tayo sa Department of Education sa lalong madaling panahon, kinakailangan po talaga ipatupad yung mga safety protocols, security protocols sa ating mga eskwelahan. Dagdag pa dito yung sa lalong madaling panahon din, kinakailangan mapondohan, ma-implement fully ang mental health support programs para po sa ating mga learners at kahit po sa ating mga kaguruan. Napakalaga po tingnan natin na on top of the learning crisis, kailangan din po natin harapin yun. Parang tumitinding mental health situation po sa ating po mga estudyante sa ngayon. At kayo din po, we welcome po itong statement mula sa PNP na paghihigpit at pagpapaalala doon sa ating po mga uniform personnel sa pangangalaga ng kanilang mga government-issued firearms. Pero sa dulo po, hindi lang sapat na pinapaalalahanan natin, dapat din po i-review yung protocol para tiyakin na hindi na maulit kahit kailan ang isang government-issued firearm ang gagamitin sa mga school shootings at gagamitin na isang minor de edad. Kaya nga po kamakailanlaman nag-file din kami dito sa Akbaya ng isang panukalang batas para po mas tindihan yung paghigpit sa usapin po ng paggamit ng firearms, lalo na po yung pagbabawal sa mga young people na makagamit ng mga firing range or shooting range, no? Kapag minor de edad ay hindi dapat pinapayagan, at yung mahigpit din po pabawal na access ng ating mga kabataan sa mga firearms. So sabi ko nga po, kinakailangan talaga ay isang whole of nation approach para harapin ang problema ito. Kasi hanggat hindi po tayo nakakaisa talaga bilang isang bansa, medyo mahirapan po tayong tugunan ang problema ng karasan sa ating mga eskwelahan.
0: So tingin po ninyo ay makukuha natin ito in a possible, kumbaga, maikling panahon sapagkat yung pagdaragdag ng layer ng security ay po pwede naman talagang gawin sa mga eskwelahan. Kaya lang yung pinakaugat talaga, no? Sabi nga ng iba, may mga suggestion na yung curriculum mismo sa school maidagdag yung mga angkop na mga pag-aaral, at meron ding nagsabi na kailangan ng mga additional na mga guidance counselors at magkaroon ng mga programa, mga dialogo. Dati meron yan eh, naalala ko yung parent and child encounter, yung bang tipong sila-sila ay nagkakaroon ng pag-uusap-usap, yung mga hindi mailahad sa ilang normal o karaniwang pagkakataon, nagkakaroon sila ng tsansa na magkaroon ng palitan ng kumbaga sentimiento, ika nga ano. So sa tingin huli nyo, angkop ba ito na baguhin yung curriculum ng ating pag-aaral and magdagdag pa ng mga additional ng mga guidance counselors?
2: Bobo Dennis, tama ka, no? Kasi hindi dapat tinan ito bilang isang security, peace and order issue lamang. Mas mahalaga tinan ito mula sa lente ng kalusugan. Kasi sa dulo, ang issue talaga ay mental health ng ating mga estudyante. At yung mga elemento o factors na natutulak sa kanila sa ganitong behavior, no, na talagang marahas. So, kinakailangan talagang palakasin yung curriculum at kinakailangan maglagay talaga ng matinding programa for mental health support sa ating po mga paaralan. Kasi madalas yung mental health yung napapabayaan, kasi nga hindi naman ito yung katulad ng iba pang mga karamdaman na agad ay mayroong symptoms at agad nakikita yung resulta. Madalas po ang nangyayari ay sa dulo na, kapag malalang-malala na, at saka pa lang natin nalalaman na mental health issue pala yung ating po mga estudyante. So there has to be a stronger, a very strong mental health program, mental health support program para po sa ating mga estudyante na naka-integrate doon sa ating education system.
0: Okay. Ang akin pong katandem naman, si Bombo Jai Rahanggayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong. Bombo Jai?
1: Representative, sa ibang usapin naman tayo, ano, nagsalita na po si Vice President Sara Duterte na hindi na raw talaga siya haharap sa impeachment trial. Sa inyong palagay, may epekto po kaya ito sa kanyang kaso sa ngayon?
2: Well, hindi na po tayo nagbulat sa sinabi na yan ni VP Sara Duterte, kasi kung matatandaan po natin, kahit pa nung nandun pa sa House of Representatives, sa Committee on Justice, yung ating pagdinig doon sa kanyang impeachment complaint ay talagang hindi din siya humarap. At nung nakaraang panahon, dininig din po ito, hindi din po siya humarap. So talagang ito na yung default behavior ng Vice Presidente. Huwag harapin ang pananagutan, tumakbo mula sa pananagutan. At tingin ko rin naman, baka legally, ito rin yung sound siguro na from the perspective of their defense. Baka ito yung sound na legal defense. Kasi nga, pag pinaharap si Sara Duterte sa impeachment court, baka hindi makatulong sa kaso nila. Baka lalo niya maidiin ang kanyang sarili. So, hindi na po tayo dito nagulat. At ito po talaga itatak Duterte, ang pag-iwas at pagtakbo sa pananagutan.
1: Pero nakikita ba natin na enough yung participation dito ng kanyang mga lawyers sa sinasabi na fully exercised ang rights to be heard, Representative?
2: Well, sinabi naman po niya na sa kanya pong desisyon, at tandaan po natin, abogado rin ng Vice Presidente, ang desisyon niya ay hayaan ang kanyang mga abogado, yung kanyang defense team, ang humarap on her behalf. Pero sa totoo lamang po, ang hindi enough ay yung panawagan ng taong bayan na harapin niya, no? Yun po yung hindi na-satisfy nung kanyang hindi pagharap. So, kung meron po dito na disenfranchised talaga, ito po yung taong bayan na hanggang ngayon naghihintay na harapin ni VP Sara yung kanyang kaso, at doon siya magpaliwanag sa Senado. Kasi dati, before the start of the impeachment trial, ang dami pa niyang sinasabi na nung nasa House, hindi daw sila harap sa House kasi nung daw nila sasagutin sa Senado. Pero pagdating ng Senado, andito na naman tayo. Hindi na naman siya harap. So kung merong nalugi dito sa hindi pagharap ni VP Sara Duterte, ito yung taong bayan na matagal na naghihintay na harapin niya ang kanyang kaso.
1: Kung titingnan natin, Representative, 16 days pa lang no, yung takbo nitong trial. Kung kayo po titin, kontento po ba kayo sa takbo nitong trial?
2: Kontento naman tayo in terms of the presentation of evidence. Pero tulad ng marami nating kababayan, we echo yung sentiment na sana medyo mas mabilis yung proseso. Kasi di ba, nandito pa lamang tayo sa pangalawang article of impeachment at meron pa tayong kailang tapusin itong pangalawa, tapos meron pang pangatlo at pang-apat. At alam naman natin, habang nagtatagal, laging pabor ito doon sa nasasakdal o sa may sala. Sa karanasan natin sa Pilipinas, kapag matagal ang kaso, kadalasan nakakalusot yung may sala. Pero mahalaga din na kahit na medyo mahaba yung proseso, very technical, pagmantay ng taong bayan para makita ng ating mga senator judges na hindi po pwedeng political loyalties ang maging basihan ng kanilang desisyon, kundi ang matinding ebidensya na pinapresenta ng prosecution, Bobo Jaira.
1: Thank you, Representative. Bobo Danis?
0: Okay. Dito naman sa akin, another issue naman po ito. No? Recently, naging subject po kayo ng isang artist kung saan marami yung nagsabi na mukhang may sinadya na ibahin ano ho at batid naman ng lahat yung inyo pong health condition at naging sentro ho ito nung product ng art ano ho pero nag-public apology na ho itong artist. So ano ho ang take ninyo sa mga ganitong development, Representative Sendanya? And siguro awareness na rin dun po sa ibang mga stroke patient na dumaranas din na kumbaga mga kapareho ninyong sitwasyon, Representative Sendanya.
2: Noong isang araw, no, umaga pa lamang, marami na tayong mga kaibigan at mga advocates ng PWD rights ang nagpadala sa akin ng screenshot ng ginawang illustration ng artist na yun, no, na ine-emphasize yung aking physical disability. No, kasi po, ako po ay stroke survivor, kaya po madalas sinasabi nila, ako daw ay ngiwi. Totoo po yun, meron po akong facial asymmetry kasi nga po nung na-stroke po ako, naapektuhan po yung kaliwang bahagi ng aking katawan. Kaya nga po, medyo mas hindi pronounced. Halimbawa po dito, kung mapansin nyo, dito po sa kabila pronounced po yung linya, pero sa kabila po ay hindi masyado. Dahil nga po yun yung apekta ng stroke, kaya po ako ngiwi. So, nalulungkot po ako na ginagamit talaga yung disability na isang tao, yung kanyang kapansanan, para siya kutsain at saka para siya insultuhin. No, so sa dulo po ay nagsabi nga tayo na talagang pakikinggan natin yung advice ng ating mga at pakiusap ng mga advocates na kinakailangan talagang ireklamo yung ginawang pang-iinsultong ito, no? Kasi bawal po yan. Tayo naman po bilang isang government official, sanay tayo magpagbardagulan, sanay tayo na pinupuna madalas, pero hindi po natin mapapalampas yung pagpuna po at pangungutya kapag ang ginagamit na ang kapansanan ng disability. Kasi bawal po yan sa Republic Act 7277 or Magna Carta for Disabled Persons na eventually po inamend na RA 9442. Sa ilalim po kasi ng batas na ito, pinagbabawal po yung ridicule, pinagbabawal po yung vilification, pinagbabawal po yung paggawa po ng katatawanan bate po sa disability ng isang tao. Kasi po, hindi po ito lamang offense doon sa tao na ginagawang katatawanan. Ito po ay nagkakaroon din ng impact or ng negative effect sa iba pang mga tao na may similar na situation. Kaya nga po, decidido tayo na pinag-aaralan ngayon na magsampa ng reklamo nang sa ganun ay ma-i-apply itong batas na ito at magkaroon po talaga ng komunikasyon ng ating mga kababayan at pag-usapan natin na bawal talaga na gawing katatawanan ang kapansanan ng isang tao dahil po hindi lamang yung pasyente yung kanila pong sinasaktan din po nila yung mga pamilya nila na dumaan doon sa ganito pong klase ng matatawag nating bullying, ng persecution at ng discrimination. Sa ngayon po kasi parang nanonormalize sa lipunan natin na gawing katatawanan ang kapansanan. Nakita natin yan sa social media, kahit sa mga TV shows at sa mga pelikula. Pero ang nakakatakot po kasi nakakalimutan ng mga tao habang natatawa sila, may mga tao po silang nasasaktan. Kaya po mahalaga na ipaalala sa ating mga kababayan na sa ilalim po ng Magna Carta for persons with disabilities, bawal po na gawing katatawanan, bawal po na gawing punchline ang kapansanan ng isang tao.
0: with that, maraming salamat po, Representative Sendanya, at isang magandang araw po sa inyo. Happy weekend.
2: Happy weekend po sa inyo, Bombay Sarah at Bombay Dennis.
0: Kabombo at mga Castor Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa Akbayan Party List si Representative Percy Sendanya tungkol sa ilang mga usapin, lalo na ho yung tungkol sa mga karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan, pati na ang iba pong paksa dito ho sa Bombo Network News. Sa puntong ito ng ating balitaan, dadakuan na ho natin mga balita mula sa ating mga himpilan. Mga estudyante, posibleng may kaugnayan sa Tampakan National High School threat ay pinag-aaralan na yung counseling at referral sa Municipal Social Welfare and Development Office. Epektibo raw na isinasagawa ng mga otoridad. May balita dyan, ang Bombo Radio Coronadal.
3: Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang mga estudyante ng Tampakan National High School na nagpakita ng posibleng may negatibong sentimento o kinikimkim na galit kasunod ng social media threat sa nasabing paaralan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Tampakan Mayor Leonard Escobillo, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na siya sa mga guro upang matukoy ang mga estudyanteng nakitaan ng hateful words, kilos o komento bago lumitaw ang naturang banta. Ayon kay Mayor Escobillo, posibleng may naging trigger sa aksyon ng isang estudyante bago na ipost ang threat sa social media. Naisumiti na rin ng mga guro ang mga pangalan na nag-iwan ng komento sa nasabing social media post at agad silang ipinatawag kasama ang kanilang mga magulang para sa pag-uusap at counseling. Agad naman silang inirefer sa Municipal Social Welfare Development Office para sa karagdagang suporta at intervensyon. Binigyang diin ng alkalde na hindi lamang layunin ng hakbang na matukoy ang posibleng may kaugnayan sa insidente. Sa halip, matulungan din ang mga kabataang maaaring may personal o emosyonal na pinagdaraanan. Ayon sa alkalde, bawat kabataan ay may kanya-kanyang sitwasyon at problema, kaya mahalaga ang tamang gabay, disiplina at pag-unawa. Aniya, hindi pwedeng isisi lamang sa social media, online games, mga guro, gobyerno o mga magulang ang maling aksyon ng isang bata. Dahil dito, hiniling ng alkalde sa mga magulang at publiko na iwasang agad bumusga habang nagpapatuloy ang investigasyon.
4: Lahat po ng teachers, pinag-gather ko yung more than 100 teachers, nag-form kami ng communication. Kasi ako believe kasi na yung action ng bata does not originate today. May mga nakatrigger that can be manifested days prior.
3: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
1: Ito namang environmental group nagpahayag ng pagtutol sa waste to energy program ng gobyerno. May nakapanayam ang Star FM Cebu.
5: Tumutol ang environmental group na Ban Toxic sa planong ipatupad the waste to energy project ng administrasyon bilang bahagi ng solusyon sa problema sa basura. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Tony Dizon, national campaigner ng Ban Toxic, sinabi nitong hindi dapat ituring na solusyon sa plastic waste crisis ang pagsusunog ng basura para gawing enerhiya. Ayon kay Dizon, maaaring maglabas ang thermal combustion ng nakalalasong pollutants at greenhouse gases kaya hindi nito natutugunan ang ugat ng problema sa patuloy na pagdami ng basura. Nauna na kasing inihayag ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na target ng administrasyon na simulan sa 2027 ang programa sa waste to energy upang masolusyonan ang problema sa basura at pagbaha. Gayet ng grupo, hindi sapat ang naturang proyekto dahil inililipat lamang nito ang problema sa ibang yugto ng waste management at maaaring magkaroon ng mga isyong legal at pangkapaligiran. Sa halip na nawagan silang palakasin ang zero waste approach, kabilang ang pagbawas ng basura sa pinagmumula nito, mas mahigpit na pamamahala sa plastic products at pagtataguyod ng reuse at recycling.
6: Ang nangyayari po ngayon ay even yung mga recyclables natin ay naisasama natin doon sa ating mga panapon. So may mga systemic way para mas maipatupad talaga itong batas na to, pero hindi ito yung naging tugon ng ating Pangulo. Ang naging tugon niya ay nandun sa end pipe solution, which is dahil existing na yung mga basura, kunin mo na lang yan, ilagay mo, sunugin mo, para mo wala ka ng problema ng basura. Hindi ganyan yung inaasahan natin sana sa ating Pangulo na tumingin dun sa pagtugon.
5: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Imbrun, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
1: Ito naman, kahirapan ng mga pamilya, isa rin umano sa nangungunang rason ng pagdami ng kaso ng youth violence dito sa ating bansa. May nakapanayam naman ang Bombo Radyo Iloilo.
7: Nakikitang isa sa mga pangunahing salik ang kahirapan sa pagdami umano ng mga kaso ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan sa Pilipinas. Itong sinabi ng Pro-Life Philippines, isang nationwide non-profit organization na nagtataguyod ng mga usapin kaugnay ng proteksyon sa buhay, pamilya at mga pagpapahalagang naayon sa Catholic moral teachings. Batay sa Philippine Statistic Authority, umabot sa record low na 9.7% ang poverty incidence noong 2025. Sa panayam ng Bombo Radio kay Rizalito David, Executive Director ng Naturang Grupo, sinabi niyang dahil sa kahirapan, nakararanas ng matinding pressure ang mga pamilya at hindi na nabibigyang sapat na atensyon ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kapag wala sa tahanan ang mga magulang, kapos sa pinansyal na kakayahan o hindi gaanong nakikibahagi sa buhay ng kanilang mga anak, mas nagiging vulnerable ang mga kabataan. Ayon pa kay David, tila nakakalimutan din ng ilang ahensya ng pamahalaan ang kanilang obligasyong tumulong sa mga pamilyang nakararanas ng ganitong sitwasyon. Anya, bahagi ito ng tinatawag niyang senyales ng pagkasira ng pundasyon at karakter ng pamilya. Nawawala na rin umano ang malapit na ugnayan ng mga miyembro ng pamilya sa isa't isa. Kabilang sa panawagan ng grupo, ang pagbabalik ng mga pangunahing pagpapahalaga ng pamilya, kabilang ang mabuting samahan sa tahanan, pagsunod sa mga kautusan ng simbahan at iba pang pagpapahalagang moral.
8: Kahirapan, isa na yan. No? Nagkakaroon ng masyadong pressure sa pamilya, nagkakaroon ng masyadong tension. Minsan ang mga magulang, nalilimutan na rin na subaybayan yung kanilang mga anak. Doon natin na iuugat yan eh. Pagkatapos nakakalimutan na rin ng ibang institusyon ng ating pamahalaan, no, at ng ating lipunan, na suportahan yung mga pamilya. Kaya ang nangyayari, nakikita natin yung mga insidente na nakita natin ngayon sa ginagawa ng kabataan. Iilan lamang yan, ano, na mga manifest station na mayroong breakdown mismo doon sa karakter ng ating pamilya.
7: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Cherimay Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Abol pa natin ang balita na kinalap ng ating himpilan. Mapanganib na mga pag-uugali ng ilang kabataan na hindi raw online games lamang ang dapat na tignan, kundi ang iba pang mga aspeto, lalo na may kinalaman na ang karamihan sa mental health issues. May balita ang Bombo Radio Dagupan.
9: Hindi dapat sisihin ang online games sa mga insidente ang kinasasangkutan ng kabataan, lalo na sa mga insidente ng karahasan sa paaralan. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Dr. Argel Masanda, isang psychologist, maaring may kaugnayan ng online gaming sa ilang pag-uugali ng kabataan, ngunit hindi ito maaring ituring na nag-isang dahilan ng isang mapanganib na insidente. Anya, kailangang tingnan ang mas malawak na konteksto dahil maraming salik ang maaring makaapekto sa pag-uugali ng isang bata o kabataan. Binigyang pansin din ni Masanda ang obserbasyon na maging ang mga nakaraang henerasyon ay naglalaro rin ng mga larong may violent themes gaya na lamang ng Dota at Counter-Strike, ngunit hindi nangangahulugang otomatikong nagiging marahas ang mga manlalaro. Para sa psychologist, nagpapakita ito na hindi sapat na iugnay lamang sa online games ang mga insidente ng karahasan. Sa halip, kabilang sa dapat tingnan ang kapaligirang kinalakihan ng bata, paraan ng pagpapalaki, exposure sa media, emotional regulation at kakayahang kontrolin ang sariling kilos at emosyon. Ayon pa sa kanya, nagiging problema kapag nasasanay ang mga kabataan na makita o marinig ang maling gawain bilang normal o katanggap-tanggap. Maaari umano itong makaapekto sa kanilang pananaw kung ano ang tama at mali, lalo na kung hindi sapat ang paggabay ng mga nakatatanda.
10: Nakakalungkot pong malaman na hindi na lahat ng pamilya ngayon ay may ganong klase ng lalim ng pakikipagrelasyon sa isa't isa. Mm-hmm. We start there. Let's get to know one another, not just by name, not just by looks whatsoever, uh-huh, but on their entirety.
9: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan. Bombo Nicola Piranha nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
11: Bombo Entertainment News. Entertainment News. Bombo Entertainment News.
1: Gagawa na kasaysayan ng Broadway at international theater icon si Lea Salonga bilang kauna-unahang Filipina na tatanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame. Paparangalan si Lea sa September 4 sa Hollywood Boulevard, habang pangungunahan naman ni Emmy Award-winning journalist Sibley Scholes ang ceremony. Guest speaker rin ang atres at kapwa Walk of Famer ni Lea na si Ming-Na Wen na nagsilbing speaker voice na karakter sa Mulan. Ayon sa Hollywood Chamber of Commerce, kinikilala si Lea Salonga bilang trailblazer na nagbigay inspirasyon sa mga manunood sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang talento at mahigit ilang dekada sa industriya. Bukod sa Hollywood Walk of Fame, paparangalan din si Lea Salonga ng Icon Awards sa Manila International Film Festival Closing Night Awards Gala sa September 4 at September 6 sa Beverly Hills, California. Kinala si Lea Salonga sa kanyang Tony Award-winning performance bilang Kim sa musical na Miss Saigon. Nakatanggap din siya ng iba pang prestigious theater awards, kabilang ang Olivier Drama Desk, Outer Critics Circle at the Theater World Awards.
11: Sports News.
0: Hindi makakalahok ang world's number one na si Jannik Sinner sa US Open, bunso na rin ang patuloy na pinsala sa kanyang kanang tuhod na hindi pa gumagaling. Kailangan kasi ito ng mas mahabang panahon para naman sa pagpapahinga. Bago ang kanyang pag-atras sa huling Grand Slam ng taon, ay hindi rin nakapaglaro ang 24 anyos sa Wimbledon Championship sa naturang torneo dun sa Canada at maging sa Cincinnati. Dahil naman sa pagliban ng naturang Italianong player, lumakas ang tsansa ni Carlos Alcaraz ng Espanya na magwagi matapos ang pagkumpirma na magbabalik laro na siya mula sa 4 na buwan na pagpapahinga. Samantala, hindi rin na makakasabak sa naturang kompetisyon ang Briton na si Jack Draper dahil sa iniindang problema sa kanyang kaliwang braso. Formal na rin umatras mga kabombo itong si Holger ng bansang Denmark upang ipagpatuloy ang pagpapagaling mula sa natamong matinding pinsala sa kanyang Achilles tendon. At inaasahan mga kabombo ang panibagong mga update kaugnay ng naturang mga players.
11: Bombo Business News.
0: Ikinagalak ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang muling pagtibay ng Rating and Investment Information Incorporated sa Investment Grade Credit Rating ng ating bansa sa antas na A- na may stable outlook. Ipinapakita nito mga kabombo ang matatag na macroeconomic fundamentals ng Pilipinas sa kabila ng kawalan ng katiyakan dyan sa pandaigdigang ekonomiya. Ay nga sa Bangko Sentral, ang katatagan ng bansa ay sinusuportahan ng maayos na sistema ng pagbabangko, epektibong mekanismo at pagbabayad at malusog na kalagayang panlabas ng ating pananalapi at nananatili pa rin na nakatuon ang ahensya sa pagpapababa sa inflation dito sa Pilipinas patungo sa target nito na 3% lamang upang maprotektahan ang kakayahan sa pagbili ng mga mamamayan at sa paghikayat doon sa mga aktibidad ng pamumuhunan sa ating bansa. Patuloy naman mga kabombo at mga ka-Star Nation ang Bangko Sentral sa pagmonitor ng mga pulisiya at pamamaraan doon sa mga hakbang na nakabatay sa datos na pinangangasiwa ang pananalapi at yung sistemang umiiral sa pagbabayad lalo na sa sektor ng foreign exchange upang mapanatili ang katatagan at kumpiyansa sa ekonomiya ng Pilipinas.
11: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Mga kabombo at mga kastarnation, ang batayan ng atin pong foreign exchange update ay mula sa data noong araw ng Huwebes. Dahil nitong Biyernes ay piyesta opisyal at magbabalik ang kalakalan pagsapit na ho ng Lunes. Naitala ang katumbas ng isang US dollar ay matamlay ang piso ngayon. Mga kabombo, 61 pesos and 67 centavos ang katumbas nito. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 89 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 68 centavos. At Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 48 centavos. Ang euro naman ay 72 pesos and 24 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Sa atin ho nga tuloy-tuloy ng pagbabalita, manatiling updated. Maaaring tunghayaan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa mga lalawigan, mga kabombo at mga kastarnation. Narito ang ating mga himpilan na inyo pong masusubaybayan dyan sa rehiyon ng Mindanao. Sa Davao Region, ariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. At sa Carangay Region, Bombo Radio Butuan. Doon naman sa bahagi ng Sok Sargen, ariyan ang Bombo Radio Gensan. Pero para dun sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
1: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chivacano na rin naman, ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayong magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ang Oratio Imperata for deliverance from calamities.
12: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing. And now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News Morning Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan naman ang susunod na Bombo Network News mamayang tanghali. Alas 12 po impunto. Mamaya na po yan, mga kabombo. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
11: Star FM,
13: the best music station across the nation.
14: Kwelang-kwela ng mga DJs.
13: Ang galing sa information.
11: Fully digitalized. It's all for you.
15: Star FM across the nation.
16: It's time to fiesta with Bet88.
17: Come dance with me.
16: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
18: It's always a party at Bet88.
19: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
20: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
21: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
22: Well, sabi naman ng lolo ko,
17: Walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko.
17: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
22: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na. Drink responsibly.
23: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
24: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
23: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
24: Orokan, maayos ang buhay mo.
23: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
25: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
23: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
26: Ako po si Annie Cambalo ng Commonwealth Quezon City, ang winner ng medium prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026. Week number 6 noong August 15, 2026. Maraming salamat po sa 4,000 pesos cash prize. Gagamitin ko po ito.